B. Balita, balita, Pilipinas. Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga digid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust. 102.3 KISS FM.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Oh, ato po nang i-great mayong
2: buntag. Ayaw na naghilapti. Nawa na.
1: Sige ganit kuhan. Sige o kuhan lagi ning sanay.
2: Hilaptunon mag-una imong kamot.
1: Dili. Ang akong kandugon mawa. So mayong buntag sa tanan nga naka naminaw karon sa Kiss FM. Salamat usab kayo o nining mga orasa, mga higala, mag-ubantahan tod sa alas 8:30. O niya, sa gihapon, pwede mong makapadangat sa inyong mga reaksyon o opinion. No? Pwede mong makatext sa 09671-88332 ang atong landline 4271233 or pwede po mo nga makakomment diha sa mga Facebook Live na to. Tungod kayo, ikaw pa, pila ka Facebook Live taron. Pertindagana naman eh.
2: Kwan, upat.
1: Upat ko niya. Oh. Ayaw mo kalimot.
2: Duha man imo ha.
1: Oh, ayaw mo kalimot sa pagpalo sa ato ang official page, no? Oh. Sa tingog sa katawhan. Mm. Naana siya yung logo ng sa to, bubuyog.
2: Bubuyog.
1: O, kana.
2: O, niya, tingog sa katawhan ang kwa, no? Kanang iyang pangalan. O, muna itong official kayo page sa itong programa ng tingog sa katawhan. Mm. Okay. O, niya.
1: Panayon, sa to imo ha.
2: Humana ka.
1: Humana ka, nakabalik.
2: Oh. Okay. So, karong partner, magahisgota aning ayuda ba? Paghatag og ayuda.
1: Ayuda?
2: No? Oh, ayuda.
1: Dili tupad.
2: Ganyan, tupad man to.
1: Oh, ayuda man gyapon tong tupad.
2: Oh, tupad man to. Ayuda gyapon to. Pero kani partner, ayuda ni, gikan sa buhatan ni First District Congressman Judges Nilbabaya, ngadto sa usa ka mulupyo sa Luon. Sa inyo ni silingan. Inyo ni silingan partner, no? Nga, but, mihatag og ayuda, no? Si First District Congressman John Gisnel Babayap og City Mayor Jane Yap niadto pa ning although nahitabo ni partner niadtong Mayo 22, no, niya alang sa alang kang Bibi Sanchari sa Bibi Sanchari Brixter Relator.
1: Relator, daghang mga relator gid sa Luon.
2: Kinsa lumad nga taga Puro 4 Katagbakan.
1: Katagbakan.
2: Sur, lungsod sa Luon. So, muna partner, unya kani di ay si Bibi Sha. Kani partner, kanang nakasinati ni siya o kanang seryoso ba nga kondisyon sa iyang panglawas. No, sama aning kitawag o sepsis secondary to acute infection. Unya, gastroenteritis with moderate dehydration og liver astria kinsa matud pa nga nagkinahanglan ni siya partner nga sa dinalian nga pagtransplant unya adto ni himuon sa nasod sa India partner
1: sa India
2: sa India dinhi sa atos Pilipinas. Oh,
1: kabalo ka nga nung sa India kahibalo ba ka nga wala. Sa tanan nga pinakamaayong mga doktor is India.
2: Oh, magiskot kag India partner nakahinumdum ko naay daghan karon nga mga Indian national nga mga nagtuon sa kurso nga kanang medicine ba?
1: Dire sa, na exchange mana.
2: Oh, na dire sa Galyares Hospital partner.
1: Oh, nabitaw.
2: Oh, makabantay ka nga og mana ka sa Galyares Hospital kanang magpa like magpa check up or sa diha. Ang unang moduol nimo kanang mga India nga mga kuan, mga doctorate. Doctorate pa man kay wa pa man sila mo mahuman pa sa ilang man or doctor na magina sila nya ga practice
1: o sa di oy nurse pagana kuan pa nako ba na ga baga practice mo rag exchange sa siya nga estudyante ba naputay mga estudyante nga tuwa pud sa India kay ug imo ko naon lagi ang India may usa sa pinaka high tech o ka pinaka ngilngig nga mga doktor ba India sinan ka kuyo nang sakita kay tiya mo dito sa India pa.
2: Ato patambalan.
1: Unya, relator, daghang mga relator, sandingan, daghang mga relator diha.
2: Kuan man eh, katagbakan,
1: relator. O daghan po mga relator diha.
2: O, daghan mga apelido.
1: Shout out sa akong amigo diha, si Engineer Alan Relator. Igun sa kanya ning bata?
2: Pariente siguro, kay parehan na apelido.
1: Tupong apelido. Amigo na to na, si Alan Relator.
2: Mo na partner nga, ato dito himuon, so, usa ni partner sa kuan ba kanang nindot nga ingon ani ba nga kinasingkasing nga pagtabang sa ato ang kongresista oban sa iyang kapikas nga si City Mayor Junyap nga mitunol ni og hinabang no ayuda.
1: Pero why amount no kay dinagko maguna kinahanglan na
2: wala sige butang amount pero base sa kuan atong nahibaw-an partner nga kuan kanang ang gikinahanglan sa pagpatambal mo kantidad kuno og
1: half million.
2: Half million.
1: Di murag dugang pa na. Ang kulang pa siguro 500,000. Ay murag na ngayo pa man nagdugang.
2: Dugang nga tabang di ayon ni siya partner no nga alang sa kuani plane ticket, accommodation o tulog ka bulan dito sa India. Di ba po partner? Tulog ka bulan.
1: Kuya, nang sakit mo. Unya, sa siya, sakit.
2: Unya, wara ba kay masampit ito, partner, ang ato ka dito? Kay...
1: Ah, mga Indiano.
2: Mga Indiano. Unya, sa pag makasabot tayo ka. May lang, makatunong ka, katong ingon mo, ga-exchange na po yung mga, uy, mga Pilipino doctors.
1: Kabalo mo, kung binisaya mo, binisaya ng naandari nga mga Indiana, Indiano, ay, nga nag-eskwila.
2: Dugay naman na sila dari. Dugay na sila dari. Ka. Kuan.
1: Sa mga na yung nag-negosyo dari sa tuwag 5-6, o oh, mga Indiano, Indiana, mana?
2: Indian dahil na.
1: Ha?
2: Injan
1: mga nag-negosyo 5-6? Oh. Mga Indian dito na. Oh.
2: Di ba dahil na, o sa may kalain na storko?
1: Ang baaw, bitaw na!
3: Budlayab!
1: Gangalan na nilang turko sa mga nangutang, pero Indiana, Indian, maguna. Mga Indiano, Indiana,
2: maguna
1: sila. Kung ano sila, partner, kining, ang umana na nila, naman ko'y amigo, God, na ko'y amigo, gabang, mura na na sila, tourist visa na sila, dre.
2: Oh, siyempre, kay mga estudyante,
1: Dili, kana, maliban na na, kana po mga nag-negosyo 5-6, isgot ang tutanig Indiano noon. Kinadaghanan na sila doon eh.
2: Makunik man na to kay...
1: Namot ko na partner kay... Amo nang ipangutan na. Kay sa Mindanao, God, tagsara kay na.
2: O niya, so ganahan sila doon sa Bohol.
1: Oh, among ipangutan na nga nung. Pwerte naman mong pagkadaghanan doon sa Bohol. Mm. Na natin, amigo, ano ba?
2: Ah, so, member siguro ka na?
1: Dito sa Mindanao lagi, tagsara kayo siya. Lisod sa Mindanao. Lisod. Hurot amo kwarta dito, dili na mubayad.
2: So, buutan ang mga bulanon.
1: Buutan ang bulanon kay dili sila. Bulanon. Mas miangay ko na sila rin sa Bohol, partner. Tungod kay mamayad.
2: Mamayad.
1: Sa Mindanao, layas ko na sila, kay di ko na mamayad.
2: Okay, sibat rin so. Dako man dito, lugar dili sa Bohol kay Gamayar, isla rin ka, tuyok-tuyok. Tuyok-tuyok naman.
1: Mamutay ning mga Indiano.
2: So, pero balik taning kuan partner, kaning imong giingon nga exchange ya dito, or kaning pagkahimoon dito ba nga, kuan ka ng...
1: Medical.
2: Medical education. Mo lagi, naidaghan ng mga Indiano po ka dito. Niya na po dire. So, buot pasabot ba? Kaya
1: di na yung mga Pilipino dito po.
2: Buot pasabot
1: ba? Exchange na.
2: Kanibang kaso sa bata ba? Dili ni siya kaya dire sa Pilipinas kaya ito man sa India dalon?
1: Kato kung mga sakita. Ito yung mga atay man to. Liver.
2: Liver.
1: Transplant? Sipsis.
2: Daghagi pangisgutan. So
1: tanawa ko ng atong mga politiko.
2: O sabay lang sa politiko.
1: Di ko magpatambal sila. Deliberate sa Pilipinas.
2: Maka-afford lang sila.
1: Ato na sa gawas.
2: Maka-afford lang.
1: Uwaman dito ang mga isi. So, di ba? Kasagaran sa mga politiko. Saldico. O si Martin, Congressman Martin Romualdez, iba, nangayo.
2: Kapatambal na po na.
1: Nangayo, bitaw, kung travel, kung sa kayo mo, ato, o kasa to, Singapore, kaya dito siya.
2: Magpatambal.
1: Mga style sa mga politiko, basta pailag mga kaso. Pero kaya magpatambal dahil na sa gawas.
2: Pero di, ogway problema, why pile, dili magpatambal.
1: Hindi kaya dire sa atong nasod.
2: Mwede na nga. Mwede na ato dahil sa gawas magpatambal.
1: Pero sa akong nanggiingon, sa akong pagkahibalo ha, ang pinakamaayo nga doktor is India. Sa akong pagkahibalo.
2: No ba? So lupig dahil atong mga expert nga mga physician.
1: Alayo raoy.
2: Ha?
1: Layo ra pod og atong hunaon.
2: So kina mo na kinahanglan nga mag-exchange. Ang ilang kahibaw dito, exchange dire sa Pilipinas.
1: Okay, wato yung hunaon. Ulahi kayo ta.
2: Pero nga nung...
1: Ulahi kayo ta ba sa mga development labi na o parte sa health. Ulahi kita.
2: So importante ang panglawas sa itong katawan.
1: Ulahi ta. Nag-unag yun kanunay na sa gawas sa nasod. Kanang kahitik bitaw nila nga mo predik og sakit, mga nana, nga mo tambal. Kanang upirahan gani nga, dili na kasamaran, na analay ipaso dito nga tubo o rosana niya. Ano ba?
2: Yung lugito na lang.
1: Pero dire sa ito, apod, medyo nanapod tayo mga ingon-ana ng mga kahimanan. Labi na gari ka sa isa ka hospital na ito, dire nga, dollar lang pod.
2: Dollar?
1: Dollar lang.
2: Huwag ba tayo dollar, dire nga, kwan?
1: Mahal ba? Mahal kayo ba?
2: Mahal,
1: Huwag muingon gani ka, basta gani mahal dire, ilan naman ang gaan ko doon dollar.
2: Abin dili lagi dollar, ibayad.
1: Mauna ang giingon, karong panahon na bawal gidunta magkasakit. Kay mamahimong mamaayo ka sa imong sakit, mamatay ka sa Byronon.
3: Ayaw!
1: Pagtanaw ni mo sa Bilba, mamatay ka.
2: Imbis kay na humanag mo, gawas na ka kay humanag kuan.
1: Nya Pilaray, matabang sa PhilHealth. 6,000, 5,000. So, at least ka na, pasalamat ta, no? Pasalamat ta ni Mayor Jane, ni Kong Baba. Nga, ang ginikana na na, grabe yun ang di mahubit sa pulong ang pagpasalamat na na.
2: O, tiba po na ano tulog ko kakabuan nga adto dito magstay sa India
1: sa di lalim
2: di lalim nya di ka pwede makasalig para trabaho dito partner
1: para lang nangari mangani nang mga Indiano kay diri na nang
2: kuan ba kanang sa tulog kabuan unya wala kay support mag-usa man di ba
1: basig matabangan po dahil dito basig matabangan
2: government sa government sa
1: India wata kay balo
2: okay at mo lagi ato dito so
1: kay siyempre tabangan po na ni kung baba nga pagpa kuan dito
2: but pasabot kay ato sa India unsa man ni gi-recommend siya og mga doctors din sa Pilipinas
1: malamang
2: nga ato sa India ang iyang pagpatambal
1: di ka na mga sakita siguro di na kaya diri sa kuan sa atong nasod sa Pilipinas
2: basin siguro no
1: kisa ka po karon pa man ko kadungog ana mga sakita
2: kisa ka po doctor partner nga nag-recommend nga adto sa India di ba ka kaning mga Indiano na to nga naa diri sa Galyares Hospital
1: ay ano
2: ato dito sipre gi patsik up magini
1: di ba natural na gini mga laboratory test
2: nya kay gi-recommend wa dili ingog diha gi-recommend sa Cebu ba o sa Manila dito gus India
1: wa na gi-recommend sa Cortes no nga dako maning atong hospital de sa Cortes
2: oh na hospital dako building
3: ay
2: dako building
1: eh kumpleto kuno kahimanan ng Cortes oy
2: kumpleto
1: oh hilanat kuno diha dali ra kay maayo
2: di gani daga toy daga ni nadunggan ako nga ni nag-inspection mga board member unya wa kuno dili kuno magdag mga media kay hadlok og ma-expose.
3: Ay!
2: Usay ma-expose dahil sa usay
1: na kadlokan. Ako nabalitaan diha nga og magdala ka diha og gihilantan diha sa Hospital Cortes. Di pa kakasood sa hospital. Ayaw na ka.
2: Ano man?
1: Oo.
2: Tungod sa kanindot sa building.
1: Ay! Ay! Basta hilanat lang.
2: Ah, hilanat. Asat pa. O, hilanat. Ah, imno. Kuhan raman na. Kanang parasitambol na may imong imno na na.
1: Kanagong, gianhigo na sa sekretary. Kisa to? Sekretary.
2: Herbosa.
1: Herbosa? Giyari ko na sekretary Herbosa. Pero miyari galidiwa, miyari. Hintago sa media.
2: Gatago-tago lagi. Gatago-tago niya. Nay, usak ka, board member ko nung ingon nga. Adi ta magdag media kay Heron. Usa man? Hadlok siguro ma-expose ilang. Usa man?
1: Samot na ikaw, di nyo kadado na to.
2: Adi man po, di mata mamugos.
1: Ha? Kadako na mata yung hospital.
2: Kadakong hospital.
1: Sikat kayong buhulan ng hospital ha. Kay, sa Tibok, Bisayas, kana kuno ang pinaka... Sikat pinakadako nga hospital pero pili-pili lang ang pasyente.
2: Magunsa lagi. Ang purpose magud ana partner. Gigastuhan nagpila ka bilyon man
1: tinig. Mga 3 billion.
2: No, kantidad ana.
1: 3 billion.
2: Para pag unang-una pag decongest sa mga nagdasok nga mga pasyente sa Galyares Hospital dinhi sa atong downtown area ug uban pa nga mga tambalanan. Pero unang-una ra man dako kay building partner unya dili karon mo dili pa fully operational. O ikaw, unsa may may kasultian na?
1: Useless, di ba? Disiplina para mahibalaan sa tibok kalibutan nga ang buhol doon ay dako kayong hospital.
2: Mag-unsa
1: man. Wala man ang kanang mga tao sa gawas, Manila, wala man sa kahibalo nga. Ang tambalan ra na hilanat?
2: Hilanat ra.
1: Ayaw! Ano ba kahibalo na sila? Kung ikaw muagi ka sa hospital, magtuog yun ka, nga tanang sakit, tambalan.
2: Mayo kami ko.
1: Nubinta, inuibig ka sakit, mamayo anong hospital, matambalan.
2: Para lang iniglapay.
1: Isara kuwang.
2: Masa may kuwang?
1: Hilanat.
2: Hilanat na lang. Anya, uksubaw na, hindi, pwede uksubaw.
3: Ayaw!
2: So, mo lagi na partner ba? Inig, masakay kagsakyanan, mulabay ka diya. Pirmero pa ni mong agi. Ninduta ka
1: hospital.
2: Lami ka hospital, nindut kayo. Pero inigato ni mo, unsa naman na tambalan nila diya?
3: Ilan?
2: No, di ba? Asa may maayo?
1: Di sila mudawat niya siguro. Bo, mudawat naman sa mga anak. Basig di pa siguro.
2: Mga anak? Abot lang.
3: Mudawat ba?
2: Paano partner nga? Para nako ba? Ang purpose niya nga nagtukod bisan kinsa partner nga mga bulanon makaingon maginamhinam gyud nga kanang nindot na tag-hospital, nindot na, dapat magkuyog ang mga facility ana partner, magkuyog ang atong mga doktor. Nya karon nganong dili man sila wadawat og bisan usang kaso sakit.
1: Di, kinahanglan piliun ra ang sakit nga ilang dawaton.
2: Unya tukot-tukot sila dakong hospital.
1: Pag-examine mo, masakiton ka pag adto na dito.
2: Ayo ka.
1: Kining sakita dili ni pwede dire. Adto ka sa Galyar, adto ka sa syudad, adto ka sa syudad.
2: Galyar syudad sa min. Mabalag magdasok linya ka dito.
1: Kay dili ka pwede ining sakita. Basig matakda ning uban dito.
2: Stilan partner. Naunsa naman taw ni atong
4: kuno. Unsa man? Unsa man ang saklaro pa lang.
2: Mao na importante.
1: Natingala ko ana bitaw. Tay pag-ari ni Secretary Herbosa. So, dapat ang mo abi-abi niya ang atong mga politiko nga naglingkod karon like Congressman Baba,
2: Gubaris.
1: Pero wala dili, wala lahi.
2: Lahi ang nisugat.
1: Wala gani kahibalo ang atong gobernador. Bisan si Baba wala.
2: Nakahinumdum ko partner, si Gubaris may una ni post ato nga
1: coming
2: sa Bohol o sorry, invite niya sa pag-ari sa Bohol si Secretary Bosa. Unya pag ane dir sa Bohol, wala na siya kay Bao kay ang post ni Gob dito siya sa isla.
1: Muna, unsay naaan ang ospitala.
2: Nga nung
1: pag-ari sa sekretary sa sa atong health, sa DOH, nga nung ang mga naglingkod karon nato nga mga leader, wala anaaday si Mutya.
2: Bukinder
1: Mutya.
2: Nakuyog ang katong kanihipi sa Galyaris Hospital.
1: Ngano ang dapat...
2: Ngano sila raman?
1: Dapat ganun na. Kahit kuan man na sa provincial hospital. Dapat na yun ang gobernador.
2: Dili, gawas na partner.
1: Unya naman sa First District, dapat na ang sitting na congressman karon.
2: Maunta na
1: kaya
2: dapat.
1: Kaya ang sitting na congressman karon, makakuan man, makatanaw siya, kung sa pa'y mga kulang, makatabang man.
2: Pero nga naman, kisa man dahil ilang gikuyo pag-ari.
1: Muna, di ha. Ay, ay! Akong pangutana o kinsa.
2: Nga nung nangutana.
1: Giatol pa yun nga holiday sa Baddo.
2: Sa unya, katong, ingon na partner ba? Ibutan to, sa Baddo, sakyan na to na ang isyo. Sa Baddo siya na, ibot pa sa bot, dili, official iyang lakaw.
1: Ambot lang, unya karon ra ba, apil siya sa kasuhan. Silang duha si Ricto.
2: Di ayos ang hisgot ng kaso kay hisgot paganita ning pag-ari dire.
1: Mao lagi man eh.
2: So dili official yung lakaw kay Sabado man.
1: Unya nahilo.
2: Dili to siya pwede mo gamit sa kwarta sa gobyerno.
1: Mao gani nya nahilom to partner. Wa kay to siya na nahisgutan sa mga media.
2: Oh, so pagkahisgot nga wa man kay bao, di gani dalhon ito sulod.
1: Mao na pangutana. Ngano? Unsay sikreto anang hospitala?
2: Basin siguro og naa sila gitaguan partner ha basin og naa sila gitaguan nga ma-expose ang ilang anomalya.
1: Ikaw gasulti ana dili ako.
2: Basin gani. Nganong ilang ang didaan kinta ang mga sakop sa media nga mukuyog sa ilang inspeksyon.
1: Ikaw gasulti ana dili ako.
2: Mao gani magduda ta partner nga duna sila gitaguan anomalya diha.
1: Grabe suga na karon. Bataya ba? Wako labot na. Ikaw gasulti ra gid ana.
2: Duda magani. Ang ano man dahil sayop dahil ng tao magduda, partner.
1: Kung sa may rason nga magduda ka, Aber.
2: Magduda tangan. Nga nung dili man sila mo pakuyo o ma-inspeksyon nga dapat public man na siya nga facility.
1: Kisa man ang usama, kisa man ang gingon ni mo nga pakuyogon di ay.
2: Sa inspeksyon na nila, partner, nigawas na sa istorya nga kanang mo-inspeksyon sila, dili ko nung magdag mga sakop sa media. Nga naman, ang pangutana, nga naman.
1: Samok mo gunang media. Banha tayo. Sama ni mo karun, no?
2: O niya, karun.
1: Magduda na yun ka. Nga na ay anomalya.
2: Labon labi ito, manglansan, manduol mas media.
1: Ay, normal na. Kailansan mo na. Ikaw, halimbawa, labi na kay... Pili pa ang pasinte nga ilahang dawaton. Unya og naa ka.
2: May bawuan. Usapan.
1: Og naa ka. Di pertin ni mo pun banaa. Muingon na pugkak. Unsay mga anomalya diha? Ngano ka mga doktor diha? Nganong pili-pili man sakit? Nganong hilanat ra may dili biya ka hilanat.
2: Odi ikaw ba kay ingog hilanat ta di ako.
1: Ay. Tempa, sino mo ka balik-balik kapitulo? Ni adto makahamo nga board member. Unsa mga sakit ra ang pwede nilang dawaton gud diha?
2: Di sa karon mo gani di ko kastubag kayo partner. Kaya mo kahibaw kung sa giuban. Pero sa kunibawan, kanalang kuan. Masana, mga operasyon ba to sa katong heart operasyon, Ingat anak
1: mo sa heart.
2: Opa, oh, mo po ito na ibawan.
1: Murag branch ay nasa Philippines Heart Center day. Kaya mo appeal mag-heart.
2: Apo ito, na branch or sa mga sangay.
1: Sa dili po din basta basta. Sa ito pa, mo transplant niya day yung heart o kasing-kasing or mo taon silag bateri sa kasing-kasing. Ano?
2: Masa mong bateri?
1: Tapos sa mga tao ron nga ang ilang kasing-kasing na nai-bateri.
2: Mga everyday?
1: Basta kayo na yung mga ngana nga di na mo pangsyon ang imuhang kasing-kasing butang nag-bateri. So, mo tao na sila bateri niya. Hindi pa sa basta niya.
2: Wako kay ba? Okay, di man tapasod dun.
1: Mauna, no?
2: Mauna siya nga.
1: Pero, di yun na ito malalis. Nindot ang building. Dako,
2: lagi,
1: habog.
2: Why question sa building, lagi partner? Pero mag-unsa man lagi ng kanindot sa building o niya ang servisyo nga gikinalan sa katawan, dili mahatag nga ito sa labing kabus na ito mga kaigsunan.
1: Dapat na ito nang ipagmalaki ba? Dapat na ito nang ipanghambog ng mga bulanon. Nga sa Tibuok, Visayas.
2: Kanindot kag hospital?
1: O, nga sa Tibuok, Visayas, ang Bohol may pinakanindot o hospital.
2: No? Malagi, mag-unsa man ang nindot o hospital. Servisyo.
1: 3 billion kantidad na ng ospitala kung ako masayop. Oh. Mahimong sobra pa.
2: Ang mga tao, partner, wa na magkinanglan o nindot ka na imong facility na imong hospital. Importante, kompleto sa gamit, kompleto sa mga ekspertong mga doktor.
1: Ang maura maghihapon, kayo na ay mga grabe nga sakit. Dito na maghihapon dadon sa gawa sa nasod. India maghihapon. Ang importante, lang. Nga na ay dakong hospital, gita nga makita. Makita.
2: Sato
1: so, pati masabot, wala gikurap ang kwarta. Naa makita, building. Dako kayong building.
2: Wala lagi na'y question. Og na'y nindot hospital, nindot ang building, sinaw, unya. Mag-unsa lagi na ang servisyo nga gikinala sa katawhan, partner.
1: Tira, naa may servisyo.
2: Gamay ra. Kanarang dili kadawat gani og mga...
1: Wala man tayo mahimo. Og... Oh. De, murag, nagtuos ko ang kuan, kining ipaswildo sa doktor.
2: Ipaswildo?
1: Oo.
2: Oh. O di ka-afford?
1: Di ka-afford. Okay, provincial government mayroon. Oo. Oh. Di ka afford, malamang.
2: Probinsya, di ko na, kanang DOH na.
1: Ah, DOH na?
2: Oh.
1: Di li ba na under sa provincial government?
2: DOH na.
1: Ha? Huh?
2: Kanang Galyaris Hospital Partner, under DOH na siya.
1: Ah, mao ba?
2: Oo. Oh. Kay, kuhan man na, so na,
1: sure ka na?
2: Tri-share.
1: Murag na may counterpart yun ang provincial government, anang provincial, gitawag-bitaw na provincial hospital.
2: Sa una man itong provincial hospital.
1: Ah, karoon, di na.
2: Karoon, kuha na siya. DOH na siya, partner.
1: DOH na. Oh.
2: Ang mga kaning provincial hospital partner, kaning naa sa mga kalungsuran, murag napulo na sila ka-government kanang provincial hospital.
1: Mako kay Baloan na, mayo kay Misulti ka. So, DOH na, mauday nga, awa magkinahanglan si wala dito, may tambong sila si Gov. Ares. Kung baba, tungod kay under day sa DOH.
2: Dili, mapuna mo. O DOH day sila kay mga public, mga official man, mga leader man sila. Dapat, paibawon.
1: Libog po
2: tayo. Yung nana, di ay.
1: Oh, nana, siguro. Oh. Maribek Aranyes Andrilet. Good morning, mga sir. Good morning, mga watching from Viking Dos Dawes. Okay, salamat kayo. So, mauna, no? So, pero... Kini at nakatay manguni atong issue ani kay naman na sa First District unya kining pagtabang ni kung babalagi atong kuan atong bata nga si Brad Bixter relator no unya so nakatay no ni atong issue ani to kay naa magubutay nakita lagi nga dakong hospital nindot nga hospital
2: concern man sa health atong gisgutan
1: topic unya antod karon ambot unsay mga problema ngano nga dili pa basta-basta ka diha makahatod og pasyente. So mahimo gani nga mamatay mong pasyente kay paghatod. Siyempre pag tan-aw ni mong hospital, nagtuo ka nga tanang pasyente ihatod nimo.
2: Labi na kay dako kayo
1: habog. Oh, so karon ang imong pasyente nagtinga na dagan ka diri so diha kay mao murag pinakaduol ba. Unya dai forward ka diri sa Bilaran kay dili mo dawat nang mong ospitala. Murag, buti pa sa bot.

0: I-refer
1: mo kay Pasa maga. Sumaw na siya sa Richie ulit.
0: Konsultaw na kay. Kanang guan. Sige, refer na rito. Sakay na ambulance. Karga rito sa Tagbilaran.
1: Pasalamat ka nga na ay Richie Hospital nga gituko diha sa paningkamot na nila ni kanhi Congressman Chato. Atong ihatag ang honor nila.
0: Ilaman ang project.
1: Ilaman ang project.
0: Ako'y question partner. Kisa'y naka, kisa'y gabutang project. Ang akong ipangutana, kumusta man ang services nga gikinahanglan sa atong mga katawhan?
1: Anaara na! Padungong rata niya! Ayaw ka bala ka ano sa'yo? Maabot rin na ang panahon. Muna'y giingon, sa matag butang, adunay saktong panahon.
2: Ayaw!
0: Ang pangutana, kanusa man ang panahon na, partner?
1: Ha? Paabota lang! Maabot rin na! Nga kanang hospitala, mudawat na sa tanang sakit. 99 binakasakit ang dawaton, ana.
0: 99?
1: Inigabot sa saktong panahon.
0: Unsa ra man ang usa nga di dawaton din niya?
1: Mao na atang eh. Ay, balaan na nilo.
2: Genesis Stanso, good morning mga sir. Watching from Bikahan, Auntie Kira.
0: Mao na, sigurado ko partner nga, ato mga leader po na mangitag yun po paagi nga, kuan ba, kanang bitaw, mapahimus lang na bitaw ng dakong establishmento niya. Kuan ba, kanang madikunjes na ning gadasok nga mga say tawagan niya pasyente diya sa diri sa Galyares sa min kuan yun no sa Galyares kay mo lagi niya karon nga dili na gali walay parking area sud ang mga sakyanan partner na skilled
1: si
0: makarsada gihimo parking area no pero so, madikunjes na siya
1: basta mo abot rang panahon nga siyempre,
0: sa tamang panahon.
1: O nakatiwang-wang na yung ana, di yun po kumutuo o dili, muabot sa punto nga dili na yun makialam ana si Kong Baba o si Gobernador Chato. Kung makadungog sila permi ba sa ni Gobernador Omintado ba? Kung kanunay na siya nga naay mga reklamo sa mga tao nganong naaman ng ospitala way gamit. So nagtuo ko nga moabot yun ang panahon.
0: Naay gamit partner, naay gamit pero gamay lang.
1: Malagay moabot yun ang panahon nga pakialaman na no or kinibitaong manginlabot na. Ang atong congressman kay naaman na sa First District.
0: Sakop sa ilang distrito.
1: O ang atong gobernador sa Bohol.
0: Of course, mao ginay. Kay, dapat pangitag paagi unsa maghinungdan nga nuwa pa maka-operate.
1: Dako gina siya og tabang. Dako gina siya og tabang sa atong probinsya sa Bohol. Ang problema lang og unsa nang problema nga naa karon diha ngano nga dili pa fully operational hangtod karon.
0: Di man kumuto partner nga kulang pa sa mga facility kay before
1: kadako anang matod pa kani ako nahibaluan, wa pa nahuman ang ospitala, kumplito na. Naguna ang mga gagamitan, ana.
0: Wa pa mahumag construction. Ang gamit, napalit na.
1: O na akong pagkahibalo.
0: Sa to pa, mahimo, mag-una day ang mga facility. So, kumplito na siyang facility. Kulang lang siguro mga eksperto partner ng mga physician.
1: Maulagi na. Pagto ba, basig dili kapod ang DOH nga mo, sildo o mga doktor nga mga kana bitong mga banggiitang mga doktor.
0: Sa mga espesyalista.
1: Banggiitang mga doktor, ibutang ni mo diya. Kay building, palapatanaw ni mo.
0: Ang langan, pagbutangan na pura ni mo, katong mga estudyante pa, di.
1: Maulagi.
0: Sa gihapon, nindot building, unya.
1: Wata kay balogot sa problema.
0: Mana nga.
1: Ay, di man kapagtuag ni diya.
0: Di, basig mutubag na, makakuha tagbalaing paagi siguro anak po.
1: Makakuha.
0: O kung sa maghihinungdan.
1: Kana.
0: O di, basig mutubag na si, kuan di ay, board member
1: magkuno.
0: Magkuno. Okay. Siya goy, appeal good ana sa pagtukod sa yahaman ng term. Siya may chief of hospital.
1: Pero, sari pa tampadayon na ito ng palutso ng mga pipila ka mga pahinomdom.
3: Tingo. Tingo. Sa katawan.
4: Sa katawan.
5: Nagplano ka magpatukod o balay o nakinahanglan o ayos sa imong building?
6: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
7: 102.3 KSLM. Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Talutok District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.

0: Perhaps reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Siang Palace Seafood Restaurant.
1: Hi, Nak. Umusta naman ka din, ha?
2: Salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Mayor ko.
1: Nanawag lagi kunin mo para mapahibao ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol. Ay, naku, yung kaya kausaban. Perting yun ako, ah. Huwag na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako kung lakab layo-layo. Kaya, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga, gamhanan. Sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atingman yun ako. Uy, anak. Sa kinaunhan yun, gikulpa. Ang yun kumaayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa yun akong kulpa. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon nga small cath lab.
2: Mahay di ay ma, maayo ka di ay nga maulag imo nga sinati.
1: Maulag inak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga mapaskidyul po siya og angiogram sunod siman na.
2: Aba o pa ma, maayo ko ingon ana. Dako, kitignabang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
5: Dr. Edwin Ventura, pagsalig sa tatak Ventura.
6: Anyano, Albrinica, sintetize na akong igadok, hospital mangug ko. Na-admit ko, 22 kanlaw. Huwag mong yung kumayo. Sa una, sa upo ko kainom o vitro, agakon ko nila, kadimang pukanti ko mula kao. Di na nga ni ko katimaan nga mo, ano ba ni? Naabot ang vitro, life enzymes, capsule. Inanay man yung ko o ka-abtit.
5: Tatak Petula, ikasaligan sa katawan.
7: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
8: Bisag-asa kadapi, niining kalibutan.
7: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
9: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
10: Mahalagang paalala. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.

0: Your five-star vacation awaits at J-Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
2: Engineering Prosperidad, ni Sir Tagamanogan sa Bongga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, Sir. Magmulmul ni pikas na ko mabatang. Nya high blood food ko. Nya masulibog ko kalipo. Nya maintenance na gani ko, Sir, sa high blood. Sa mga inahan, dira nga kasakit ang batang. Puy-puy ang mga lawas. Pag DTX-500 na mo. Nya pagdagan sa pipila ka adlaw. Nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, Sir. Dili na po ko maglipong-lipong, Sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Nya kasakit ni akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo, Sir. Okay na gid siya. DTX 500 umay tisi ra jud ang akong ginainom, Sir.
3: DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
4: Escape to Italy right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!

0: drink responsibly.
1: Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life nga gasupply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3! MX3! Diri ko Bilib!
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: DHL Makabuhay Health Hour.
1: Magandang araw Pilipinas, kumusta po kayong lahat? Welcome sa inyong pinakapaboritong health and wellness program, ang DHL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico, inyong partner sa kalusugan, at sa araw na ito, samahan niyo kami sa pagbibigay po ng tamang informasyon na magagamit niyo sa pang-araw-araw na buhay. Babasahin po muna ang inyong mga katanungan sa kalusugan, tuloy-tuloy lamang po kayo sa pag-text. After an hour, pwede na po kayong tumawag.
2: What's up, Doc?
3: What's up, Doc?
1: Alright, we have our texter, Doc Glenn. Tanong ko lang po, grabe po ang menstrual cramps ko tuwing buwan ng dalaw. Paano po makakatulong iHealth Makabuhay Capsule? Nancy from San Jose, Puerto Princesa City. Ang menstrual cramps or dysmenorrhea ay nangyayari kapag ang prostaglandins, ito ang nagdudulot ng contraction sa uterus. Ang iHealth Makabuhay Capsule ay may mga natural ingredients tulad po ng turmeric, ginger, serpentina, at makabuhay ay kilala sa kanilang anti-inflammatory at pain-relieving properties. From turmeric at ginger na may curcumin at gingerol na tumutulong sa pagpapababa ng inflammation na mag-relax sa muscles, makabuhay na nakakatulong sa pagpapakalma ng uterine contractions, serpentina na may analgesic properties na nagre-reduce po ng pain signals. Ang kombinasyon ng ito ay natural na paraan upang maibsan ang sakit ng menstrual cramps nang walang synthetic na gamot, no? Stay hydrated, maglagay po ng warm compress sa lower abdomen para ma-relax ang muscles, iwasan ang caffeine at sobrang alat na pagkain tuwing may period. Take one capsule of the EX sa Makabuhay Capsule 2 times a day. Sumulan mo ito few days bago po dumating ang period para mas ma-prevent ang matinding cramps. Alright, we have another texter, Makabuhay Doc Glenn. Matagal na akong nagkaroon po ng problema sa aking pagdudumi or constipated ako lagi. Paano po makakatulong ang EX sa Makabuhay products? Godoy from Cebu City po ito. Nako, napaka-common po na problema talaga ang constipation. Ang kagandahan, pwede tayong mag-focus sa gut health gamit po ang EX sa Makabuhay Capsule at EX sa Makabuhay Black Coffee. Ang constipation ay kadalasan dahil sa slow bowel movement. Ang EX sa Makabuhay products ay tumutulong sa dalawang paraan. Makabuhay at Psyllium Husk from Black Coffee. Ang Makabuhay ay may mild laxative effect na tumutulong sa pag-stimulate ng bowel movement. Ang Psyllium Husk naman ay mayaman sa fiber na nagsasoften ng stool. Turmeric at ginger na may digestive enzyme na tumutulong sa pag-improve ng gut motility. Lagundi at sambong na nagre-relax ng digestive tract at tumutulong sa pag-flush out ng toxins sa katawan. Spirulina ng black coffee dahil mayaman ito sa nutrients para mag-boost ng ating gut microbiota at overall digestive health. Dahil sa kombinasyon na ito, natutulungan natin ang ating bituka na mag-normalize ng galaw para sa pag-resolve ng constipation. Uminom ng maraming tubig, at least 8 glasses a day. Magdagdag po ng prutas at gulay sa inyong dieta para sa natural fiber. Mag-ehersisyo kahit 50 to 30 minutes araw-araw. Take one capsule of the EX sa Makabuhay Capsule 2 to 3 times a day before meal. Pwede ka rin uminom po ng EX sa Makabuhay Black Coffee tuwing umaga bilang pangsimula sa inyong bowel movements, at isang tasa naman sa hapon. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Gusto ko po magbawas po ng timbang. Effective po ba ang EX sa Makabuhay Black Coffee para po dito? Fellow Mino from Surigao City. Good question. Ang pagpapapayat po, mga kapatid, ay hindi lang po tungkol sa pagkain kundi pati na rin sa metabolismo at lifestyle. Ang EX sa Makabuhay Black Coffee ay may mga ingredients na perfect para sa weight management. Ang EX sa Makabuhay Black Coffee ay may natural fat burning ingredients from Arabica coffee at ginseng root na nagbuboost po ng metabolismo. Kaya mas mabilis ang ating calorie burning. Turmeric at ginger na tumutulong sa pag-reduce ng inflammation na nagdudulot po ng weight gain. Mangosteen at guava naman na may mayaman po sa antioxidant at nagde-detoxify ng katawan upang tulungan ang blood sugar regulation. Psyllium Husk at spirulina na pampabusog at may fiber content para makontrol ang cravings, HMB, na tumutulong sa pag-preserve ng lean muscles habang nagbabawas po kayo ng timbang. Ang kombinasyon ng mga ito ay nagpapabilis po ng metabolismo, nagpapababa po ng cravings, at nagpapalakas ng ating enerhiya. Sabayan po ng balancing dieta at tamang portion ng control. Iwasan ang sugar drinks at processed food. Magandang at least 30 minutes na physical activity daily. Uminom po kayo ng EX sa Makabuhay Capsule at EX sa Makabuhay Black Coffee once a day, tuwing umaga, at isama nyo po sa hapon. Gawin nyo po ito sa loob po ng 21 days. Pwede rin ito pampalit sa regular na kape nyo. Para sa added support, mag-take po kayo ng isang kapsula ng EX sa Makabuhay Capsule 2 to 3 times a day. Araw-araw nyo po gawin yun. Alright, naway, marami naman po tayong natutunan sa araw na ito, and we are running out of time. Limited lang po kasi ang oras natin, but we promise na marereplyan po namin ang lahat ng inyong mga katanungan regarding sa inyong karamdaman. Bago po tayo magtatapos, nais ko pong mag-iwan po ng inspirasyon na dadalhin po natin sa ating pang-araw-araw. Una, tandaan po natin na ang ating kalusugan ay hindi lamang po tungkol sa ating katawan, kundi pati na rin sa ating kalooban. Sabi nga, a healthy outside starts from the inside. Kaya alagaan natin ang inyong isip, puso, at kasabay ang physical na kalusugan. Stay strong, stay blessed, at magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode. This is Dr. Glenn Sanico na nag-iiwan ng paalala. Stay happy, stay healthy, at huwag kalimutan magpasalamat sa bawat araw na binigay po sa ating pumay kapal. God bless us all, at makabuhay day sa ating lahat.
0: EHL Makabuhay Health Hour.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Tawag ng tanggalan with Boy Kulot.

0: ang walet na.
1: The new Kiss FM 102.3, ayan na si Boy Kulot. Because it's Wednesday morning, it's 9:21 all over the city. Kabalo na mo unsa may tabo basta Wednesday mga ka-Kiss, di ba? It's time for Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot. Alright. Kamusta Boy Kulot?
2: Kumusta, DJ Sian?
1: Padong po kayo kumukanta, sugod na, nanay bagyo padong.
2: Tanggawan, pero...
1: outside of Philippine area of responsibility. So, taro nga na, Boy Kulot, ha, kay, ang bagyo ba kuno, ingon ang pag-asa nga, kuan. Nga ka ng, dili mo landfall, pero basi nagkanta ni mo landfall. Malayo.
2: Naghala na itabo sa Pilipinas, DJ Sian, karon. Sabi ko, ano, dahil trending.
1: Sa may mga trending ron mga patong.
2: Sa kuhan, sa Senado, ngayon
1: workout. Di ta mag-isgota na mga negative, Boy Kulot. Mga negative na. Sa na mga panghitabos kalibutan ron nga makuhan gayo ka ng negative gayo. Ari ta mag-isgot ni Boy Kulot kay kuhan, man siya pang pag-good time man eh.
2: Good time ha.
1: Basta Boy Kulot, makangisi ang mga tao, makakatawa ang mga tao. Pero mag-isgot ka doon sa nahitabos Pilipinas karon mag-uol ang mga tao, anak. So, ari rata sa ako, ari rata ang Boy Kulot maghisgot.
2: Well, anyway,
1: ako pa nimo, mulansad, sinador Boy Kulot.
2: Okay. Pero atong isgot na, atong kwan, Dijichan, katita ang intrinding sa tagbilaran, kaning Chiro Blossom.
1: Chiro Blossom.
2: Ang kuno nga.
1: Unsan ang kwan? Chiro Blossom?
2: Cherry Blossom.
1: Cherry Blossom. Ingon ka na ako ganina, Cherry Mobile. Pasura,
2: ikot at mangungulat ka. Ipigaw kayo sa mga nagawa. Na ako nga ang tagbilaran kay Murag nasa Japan. Dugay naman ang kahuya, di ba?
1: Unsa nga na ng kahuya?
2: Unsa na?
1: Cherry Blossom? Actually, dili gina siya Cherry Blossom ba?
2: Murag na naman nagkuangot, nagkaingong ikot. Parang kaya mo naman kay Mito.
1: Kay Mito? Oo, mamuha kong pong kay Mito. Pero man,
2: wala ka lang ng...
1: kung answer na.
2: Tututut.
1: Mang spray, mang ka. Bidaw. Pero kabalo ba ka, Boy Kulot, nga... kanang mga... kana nga tanom or kana nga kahoy nga namuwak. Ingaron yun ating buwak niya. May, April o May na siya ating buwak mo bloom. Okay. Unya. Dapat atong i-conserve yun ang mga kahoy. Dili lang ng kanang mga kahoy nga para ng kahoy ron nga. Mutanaw bida ko diha. Nga mulabay ko. Daghang yung tao magpicture dito Boy Kulot.
2: Oh, ito. Nilabay. Ito ba na SM?
1: Ako muna unaan nindo. Sining kahoy ako. Naka-attract. Pero... maluoy ko subang kahoy ba? Kaya dili, wami ito, buwak ko niya. Pero importante, gihapon nga kahoy. Kay kahoy, biya gihapon siya. Pero wai, may tagad ba?
2: Wai, may tagad. Kaya gitagad ang si... nindot mo siya kay pink, kung color ba?
1: Lagi, pero ato, yun, take care ang mga kahoy Boy Kulot. Di tapatakag mamutol.
2: Kaino sila kay dugay mo.
1: Mag-tree planting ta.
2: Tree planting, dasaw na.
1: Nag-tree planting. Ano sa to yung mong gitanom?
2: Kawayan mo, no?
1: Okay, ang kawayan. Kabalo ba ka Boy Kulot nga dili considered tree planting ug magtanom kag kawayan? Kay kabalo ba ka nga ang kawayan dili na siya tree? Kabalo ka na no?
2: Dili na tree. Pero gamit mo siya sa
1: unsa man kawayan be? Nganong dili man siya tree?
2: Kanong tree? Ha? Oh, mga ano? Kuala siya kanang plants.
1: Pero di ba mo muna gitudlo di ba nga ang kawayan dili siya tree grass ya the tallest grass gali di ba
2: okay kalang kapayas le
1: kapayas unsa ang kapayas Boy Kulot
2: papaya matawag ipon siya kwan
1: tree man siya papaya tree gani tree na siya
2: frutas dun siya di ba
1: pero ato lagi ibalik to nga dapat atong ato sa tagdo na ubang kahoy na sa nagpalibot ng kahoy. Luoy kayo. Murabag ka ng tao ba nga na ay guwapa kayo, gitagad, pero reskilled nga.
2: Simple lang. Discrimination sa ubang simple, kahoy.
1: Na-discriminate ang ubang kahoy. Turo mo magpapasilong dito. Bitaw, kuan, speaking about kuan, Boy Kulot. Sige, sabanan mo mga shout-out, Boy Kulot.
2: Ato tayong shout out arong gasuporta day sa programa ani si Sir Marlon Dilusa day sa Balut Store Manga.
1: Alright, si Kagawad Marlon.
2: Pista dito, karong Domingo.
1: Ito, advance happy fiesta holy, sa tanang mga taga Manga.
2: Holy Trinity raw ang patron nito sa Manga.
1: Alright, that about sa Luway. Advance happy fiesta ninyo din ha.
2: O niya, napaday ko yung kanil sa nagsuporta pa ni shout out to iChoice Optical Chop located in front of Tagbilaran City Central Elementary School. Especially to Dr. Angel Flasas, sa ilang staff ni si Ma'am Annabelle, Arman, Sir Alt, Brail, Nanay Cecil, and Bibi Kian. Our emphasis is your vision. Service offers sa iChoice Optical Shop. Comprehensive and computerized eyes exam, dry and dry eye management, contact lens fitting and assessment, color vision examination, pediatric eye and vision examination. Salamat, iChoice Optical.
1: Ang galing. Yeah! Oh, sa panaboy kulot.
2: Oh, napaday akong salamat din sa pag-support ni Yayo Builders, ban ni Engineer Ben McCall. Yayo Builders committed to make your dream a reality. Yes.
1: There you go. Okay. Okay, mga shout out ni mo diha Boy Kulot.
2: Alright, ganina le daghanag shout out. Labi na ni Mamimi dai sa City Office. Mayor City Office.
1: Sa tarong nga Mayor City's Office or City Mayor's Office. Unsa man?
2: Sa City Hall dai. Kita ba itong
1: plan?
2: Oy, pa-shout out may kulot ta sa

0: kuan yun na, imuon yun ang holiday tungod sa mukantas buhay kulot. So may katahon ni mo, napa. Sige.
1: Ang katahon ako, kaning ka-request ano, sa 360 Pharmacy Bohol sa staff. So, Ami right. Jane, Risa, or Jinikar. Kuan ang katahon, decision, kaning ang pag-ibig kong ito by Leia Navarro. Ang version ko lang ang kung gamiton na.
0: Oh, siyempre, boy ko lot si version. Listen, bugay mo yung gagsyan by the ways version.
1: Eh, Baji man siya. Ako lang ikuan. Baji mag-artist na hindi siya. Distingan, okay. Nagawa ko na
0: eh. Okay lang yan. Basta kay boy ko lot's version ang gusto na mo madunggan. Oo.
1: Okay.
0: Alright, so are you ready, boy ko lot? Oh, ready mo ka kanunay, di ba?
1: Ikaw ready.
0: Ready palagi. Okay. So this is Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot right here on the new KISS FM 102.3 ang friend mo. Forever.

0: there you have it. Tawag ng Tanggalan with Boy Colot right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.
1: Hey, my tradition. Ang version ako.
0: Ha? Okay. Okay ba imong version? Actually, ako'y gihangak sa imong version. Pero okay yun ha.
1: Alintay sa? Oy, Birada Boy Colot.
0: Oh, Birada Boy Colot.
1: Si Kwan eh. Si
0: sige, basahan natin itong mga Kwan. Shout out sa Facebook page. Oh, sa Kiss FM. Sige. Sa panood ha. Uban niya, Boy Colot.
1: Si Kwan o, si Kun Kun. Conception. Alright. Gihangak yung Kwan.
0: Oh, bisang ako wanto. Ako wanto, mulaggom ko eh.
1: O, napalito yung mga shout out eh. Dito sa Capitol eh.

0: sa PSF, si PSF Toralba. Si isa Aliga Naninda Hotcake Turon Capitol.
1: Ah, Nanindag Hotcake Diaz Capitol.
0: All right. Gisuwat mo god. Especially sa ni Carmen Villarmilla. Disuta pagbasa eh.
1: Okay.
0: Oh, napalay great happy birthday ni Shara Unyes.
1: Sa pa?
0: Oh, sa Rinless Appliance Plaza day si Master Eusebio Escalchines, manager ang kinukusgang may makabangbang. Shout out ninyo Rinless Appliance.
1: All right. Basta pa ning uban boy kulot, dapay mga kwan, dapay mga shout out gikan sa atong official Facebook page. All right.
0: Si Tuna Ojaron, good morning DJ Chan and boy kulot always namino diri sa Maribuhok.
1: All right, taga Maribuhok ni sila boy kulot.
0: Og sa kwan day alang dao kusog ko na si Mang Pakal, si Sir Jerome Mascarenhas.
1: All right.
0: Og sa siyempre di mo wadyo na sa tip-tip sa akong mga kakusa diya. Labi na ang president si Raymond Tahis o si Ati Bimbim.
1: Okay.
0: Sa 5RM Furniture.
1: Gusto gaya kidagan sa naminaw ni Mudiha Boy Kulot sa kuhan sa Central Public Market o sa Kogon Market. Okay. Diha sad sa kuhan. Diha sad sa Buoy sa Lawis. Buoy sa Bumaat Family to Manny B and Family. Kadunay na minaw sa Kiss FM ug si Robotics Boy Kulot, si Lito Niluwag.
0: Oh, thanks si
1: alright, si Lito Niluwag.
0: Thanks si ko anak ko, si Idol Marlon Dilusa.
1: Alright.
0: Nag-kuan yun siya, naminaw yun.
1: Siyempre, kanunay, magkailangan na minaw. Okay. Ang sa panang uban, Boy Kulot? Oh,
0: okay. Sa kuan eh, ito pa rin may shout out ng Tabil day sa Tabil GG Tabil Auto Parts sila James Rina Adeline Albert Gualde Laidin Igam Annalyn Maricel o si Kuan po day shout out sa Lucino Glass Service si Lucino Ma'am Nining Tata Jewel Doidoy. Okay,
1: alright, so there you have it, Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot. Happening every Wednesday, right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol. Ang friend mo
0: forever.

0: The new Kiss FM 102.3, 39 minutes after 9 o'clock in the morning. It's Love Day Midweek on Kiss FM. Kabalo na mo, basta Love Day. Inagkabuntag sa Wednesday mga ka-Kiss. Mugi nagipaabot sa tanan ang pagkanta, ang tawag ng tanggalan with Boy Kulot. And if you just tune in, mo pa'y pag-abrin ninyo sa inyong mga radio, you just missed it. But you know what? You can always watch the replay sa kuan sa official Kiss FM Facebook page. Okay, tanaw dito, unsay reaction ni Boy Kulot or unsay iyang kuan? Tanawa na lang dito, di na lang kumukuan. Tanawa na lang dito kung umukita, kaya maragihang nga kuan to. Eh, napada yung mga pahabol shoutouts, Boy Kulot.
1: Shoutout, eh. Labi na ni Marcelo Balo sa Baclayon. O da, napada yun, si, kano, si Sir Jerome Mascarenas siya, eh. Nice bro, wow kayo. Nice kong paborito kayo ni Sakto sa akong suod. Salamat sa greetings. God bless you. O sa kuan po day, pa-shoutout. May po yung takes, ano, si Charity May.
0: Oh, okay. Si Charity May Espejo.
1: Okay. Good day, DJ. Pa-shoutout ako sa ambulance driver nga, si Jerry Hibalay, o Chris Cover. Si Ryan Fernandez sa MDRRM Walagad noon.
0: Alright. Okay. And then si kuan sa si Boy Kuloto, si Maria Rain Aumentado.
1: Oh, di ako niya. So,
0: okay. Si Igso, si Og, regards day sa iyang mga kuan, iyang mga cheeky things. Alright, so there you have it. Tawag ng tanggalan with Boy Kulot right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol. Next week na sa Boy Kulot. Okay, actually, pwede good sila mo request, di ba?
1: Oh, any kind of song ba akong kanta?
0: Ay, sa nang any kind, oy, basig na mo request ni mo rock. O oh, basig na mo request ni mo grunge. Nya, di man pwede. Kinang lang love song kay Wednesday man.
1: Kay, oh. Madadasa, tingin kay Love Day Wednesday mga pang love song ba?
0: Okay, basta Wednesday, puro kita love songs. Okay?
1: Oh, na invitation na to na musician.
0: Oh.
1: By the way.
0: Okay. Oh, i-plug na lang po Boy Kulot nga mudawat ka o guan ka ng bookings. Fiesta, unsa pa ba? Wedding, singer po na siya. Unsa pa? Katong...
1: Service.
0: Oh, unsa to? Oh, funeral.
1: Lali ko yung choir. Kato si Madol.
0: Alright. So it's 9:42 all over the city and all over the country. Keep it here on the new Kiss FM on a Love Day Midweek.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Sinamang ko mga tao sa mag-baby, ay anak na babae, dinak-anak, pinagi sa makabuhay. Para kita gimay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ako ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me. Kay kung nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyod og labad sa ulo.
1: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang Unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
5: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya. Banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun rapag inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto. O ginom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
6: Basta na ay hilanat,
7: dapat matik. Ibay Jessic.
6: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
7: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik, iBiogesic!
2: Alagang Unilabyan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubo!

Ay kalimot mga produkto sa EXL Makabuhay, inyong karumapalit sa mga suking butika o sa atong radio station sub sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilaran City.

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
3: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: This Fiesta, month of May, shop and win the Fiesta Fantastic Way. Appeal na sa Altura's Fiesta Fantastic Game Promo. And win instant prizes. Plus, a chance nga makadaog og lechon every week. Unsaon pag-appeal? For every 1,500 pesos single receipt purchase with at least 300 pesos worth of Alaska products. Aduna kay one play para sa wholesale customers every 5,000 pesos single receipt purchase. Plus, 500 pesos worth of Alaska products equals one play gihapon ug mas daghan pag yun kag chance nga modaog kay every additional 300 peso worth of participating products gives you one extra play. Dala lang inyong official receipt sa promo booth aron maka-appeal. Mark your calendars. Raffle draws happen on May 12, May 19, May 26 ug June 2, 2026. Alas 3 sa hapon sa Island City Mall Consumer Welfare Desk. Kada semana, two winners gikan sa ICM ug Alturas Mall. One winner Matag Branch sa Plaza Marcela, Alta Cita, Alturas Panglao ug Alturas Talibod for a total of 32 lechon winners. Bisan sa inyong gihula, celebrate Fiesta the Fantastic Way. Shop, play, feast. Join the Alturas Fiesta Fantastic Game Promo from May 1 to 31, 2026. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-Buhol-063, Series of 2026. Strong Sauna!
6: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
10: DTX 500.
11: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya akong ugang nga. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Diyod kayo yung DTX 500.
10: DTX 500.
12: Pumali sa mga butika.
13: Ang

0: Virginia.
1: Uy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: And it's starting bisdak, ana. Rexido
3: Forte! Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat. Rexido Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat. Rexido
2: Forte! Unang ang discarding ako. Discarding wisdak na to. Rexido
4: Forte! Mas paspas banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaan na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Halinga, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hello mga kakis, Sean here. You know, daghan ta diri sa Bohol nga bisag gasugod na ang sipon, mutrabaho lang gihapon sa mga buluhaton sa balay, sa hatod guha, ug uban pa mga errands. Murag walay pa huway. Ingon ana sad ko kaniadto, ug musugod na og tulo akong sipon, ug magsige na og pangatsing, abi na ko, kaya ra nako ni. Pahuway lang unya. Pero sa iyo day na, kung di ni mo maatiman dayon, mas mudaghan ang virus sa akong lawas. Muhuyang akong resistensya, ug mas dako akong tsansa nga makatakod sa ubang kauban. Sa trabaho o sa balay, kanang nagtuo ka nga simpleng sipon ra, mas masamot pa kadugay. Busa karon, nakakat-on ako. Sa una nga simptoma sa sipon, Magneozep Z Plus Forte, nga adunay zinc dayon. Phenelephrine HCI, chlorphenamine maleate, paracetamol plus zinc, ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!

0: kabantay mo mga pinanga nga mag-request ka ni blood test ang doktor, usually, muhatag yung sa instruction, ayaw kaon after 10 p.m. Kung to blood yung alas 10 mo kaon. Or usahay mo yung anong doktor nga mag-fasting ka ha 8 to 12 hours. 8 to 12 ka mga oras dili ka mukaon. Ngano importante man kaayo ni mga pinanggap. Tungod kay sa panahon kita mukaon, ang atong lawas magsugod na siya og paggaling niini, pag-absorb, pagsuyop pud ani og ilan ning i-transport ang kining mga sustansya paingon didto sa to ang mga dugo. Pila lang ka mga minuto humanta mikaon, daghan kaayong mga butang mahitabo sulod sa to ang mga lawas. Pila lang ka mga minuto ang imuhang sugar mo taas na siya sa imuhang dugo. Ang imuhang blood fats, kaning gitawag triglycerides, mo hinahini na nagtaas. Pila lang ka mga minuto. Ang atong atay, magsugod na po na siya og pagpagawas og lipoproteins nga nagdala, mao na siyang tagdala sa cholesterol. Kini, but pasabot, nga kini, ang dugo na to, temporaryo nga puno sa mga sustansya gikan sa ato ang pagkaon nga atong gikaon. Gihimo ang laboratory test panahon ngayong ani ang imong kondisyon. Busog ka. Wa panahon mang galing dito. So ang result, dili gyud siya ang imuhang tinuod nga baseline health condition. Instead, ang laboratory pwede ang iyahang nasukod ang na-measure na dito, temporary ang epekto sa imuhang last nga gikaon. For example, if you eat a heavy dinner, late na kaayo, alas 10, alas 12, unya, labi na, daghang tag mga senior ba yan, nga mumata to ang gabi, kagigutom, unya, may kaon pa. So, pagkuha og blood test sayo sa buntag, let's say, alas 7 sa buntag, alas 8 sa buntag, ang laboratory, pwede ang ma-detect niya ang pagtaas sa imong triglycerides or cholesterol gikan to sa imuhang pagkaon. Mauna nga, ang mga doktor mag-require gyud og pagpuasa, fasting, 8 to 12 hours. Kabalot mo mga pinangga, nga panahon mag-fasting day ang tao, kanang wala na gigaling dito ba? Wala na giproseso sa tong tiyan bitaw, how ang natong tiyan, relax na atong tiyan. Ang ato ang dugo, mubalik na siya sa stable metabolic state. Mayingon ganitag stable ang imuhang metabolic state, but pasabot nga atong lawas, ni balance na, unya ni normal ayang function. So sa ato pa, pagkuha sa ato ang dugo, pag-measure sa ato ang dugo, unya walay sulod imong tiyan, mugawas gyud kung unsa gyud ang tinuod sa imuhag yung dugo, no? Ang tinuod nga measurement sa imuhang cholesterol, sa imuhang blood sugar, o sa imuhang metabolic condition. Mauna pinangga, dako kay tabang, labi na sa mga high blood, sa mga diabetison, ayaw na mo o di na tamukaon o mga karne, isda, itlog sa gabi. Pagtaas ng sugar, pagtaas ng cholesterol, ayaw nagkaon ana ang imong kaonon na lang katong dali humo ka itunawon. Let's say dahon-dahon lang imong gisud-an, pinubri ra gyud. Wa na kay laing sud-an, dahon-dahon lang gyud. Ay natugsubakig mga isda, mga karne, ayaw na. Pwede ka mga sayote lang ka, mga opo baron, patola lang baron, kana lang ang imong kaonon. Basta diabetes na ka og taas ang imong kolesterol. Pero sa buntag, pwede ka mukaw isda, pwede ka mukaw itlog sa buntag. Sa udto, pwede po medyo gahi-gahi ang imong pagipangaon. Pero sa gabi, kumahimo, humok, para nga mag-fasting ang imuhang lawas. Mabitaw gitawag breakfast sa buntag. But pasabot nga pag-abot og alas 6, alas 7, alas 8, mukaon na ka. Ang tawag ana, breakfast. Nga naman, supposedly, nag-fasting ta sa gabi. Kini ang pinaka-importante nga lifestyle nga ma-establish ni nato nga mag-gabi, labi na ha, especially sa mga tag-as o cholesterol, o sa mga diabetison. Kinahanglan humok ang magpangaunon magabi. So unsa to nga mga klase nga mga humok-humok? Mas the best tong kuan mga green, no? Green leafy, pwede pod mga gulay nga humok. So unsa man ang mga gulay nga humok, pwede ka magkalabasa, pwede ka magpatola, opo, pwede ka mag repolyo. Labi ng repolyo, butangan nimo ng mga lamas. Unya, butangan nimo ng olive oil or extra virgin olive oil, salad lang, imong kaunon, repolyo, na ay bumbay, na ay kamatis, tangan nimo og lemon, butangan pod nimo og extra virgin olive oil, unya, butangan nimo og asin, asang lamia na. Nindot kina sa na ay hormonal problem, na kay hypertension, diabetic ka, the best kina sa mga binaga. No? Mga ingana nga mga pagkaon. So, sa mga diabetison ha, o sa mga tag-as o kolesterol, kada humagkaon, kumahimo, naagyoy 10 to 15 minutos nga pagbaklay. Labi na human panihapon. Nandako kay na siya o kalainan. Light movement. Mupa-activate na siya sa itong mga muscles. Huwag ang muscle, muna siya mo act like glucose absorber. The more nga maglihok-lihok ang imuhang mga muscle, the more i-absorb niya ang mga asukal sa itong dugo para di ito mahimong stored fat, di ito mataas ang imong kolesterol. Mahinahinay itong sunog. Kada liuk-lihok ni mo, mapahinahinay nagsunog mga pinaga. Pag ina-absorb na si mong mga muscle, ang sugar gikan si mong dugo, mo na'y makapahinahinay baba si mong sugar, nga dili mo spike ang imuhang sugar, dili mo taas ka imuhang sugar. Mapa-improve po na siya sa digestion. Unya, mapareduce ang triglyceride formation. Layo ka sa pagbagtok sa imong mga kaugatan. Layo ka sa pagbarabara sa imong kaugatan. Tungod kay naglihok-lihok ka human og kaon. Diri ka makadungog mga pinangga nga. Hala, nitaas kay ang sugar paggagabi. Hala, nitaas kay iyahang blood pressure paggagabi. Hala, naglain iyahang dughan. Naghuot iyang dughan. Nga naman. Ni hapon, istangi kaon niya, diabetes na, o niya, pag humagkaon, pag yun, naglingkod-lingkod ra. Way labot niya kung giapilan pag yun o kagool. Giapilan pag yun o nakonsumisyon, na stress siya sa iyahang kauban sa balay. Way apil pa niya kung grabe iyang stress tungod kinaay pa'y problema. Mupasamot na siya nga mas hinay, magaling ang pagkaon, onya mo'y hinungdan, mutaas ang imuhang blood sugar level. Mutaas po ang imuhang kolesterol. Nga naman, panahon na ka sa stress, no, kasuko, or kabalaka, kahadlok, kaguol, ang imuhang lawas mo activate ang iyahang stress response system, kanang gitawag bitawag fight or flight. Kining response mo release o pipila ka mga hormones. Apil diha ang cortisol, mo na siyang stress hormone. Ikaduha, adrenaline. Ikatulo, noro or noradrenaline. Kini nga mga hormone, mo prepare ni siya sa tong lawas para mo atubang og mga delikado or danger. Pero makaapekta sila sa imuhang metabolism. In what way? Pag mo shoot up ang imong cortisol, pagtaas ang imong cortisol, labi na gabi yung tating pahulay, dabi karon kay ni taas man siya, ang cortisol mo signal siya sa imong atay, nga atay, pag-release diha og stored glucose paingon dito sa bloodstream. O nga naman si liver magpagawas siya og mga glucose paingon dito sa tuang dugo. Tungod kay ang atong lawas na gunahuna nga kinahanglan tag extra energy para mo responda sa danger. So even ang person o ang tao wala mi kaon, ibutang nato, wa kami nanihapon. Wa kay gana ikaon tungod kay grabe imuhang kaguol, kabalaka, kahiubos. So ang blood sugar pwede gihapon mo taas bisag wa kay tarong kaon. Nganuman lagi kay ang stress hormone mo signal sa imong atay nga ang imong atay magpagawas og daghang sugar. Kaya nagtuoy mong lawas nga na ay danger. Kaya namang yung danger. Nag-uol ka, nalagot ka. This is why people nga na ay mga diabetes, inyo gining obserbaran, mutaas jud lagi ang ato ang blood sugar level kung stress ka. How about ang ato ang cholesterol, Doc? Mutaas pud ba kaha siya? Panahon nga stress ta? Yes, nga naman, ang stress hormone mupa-apekto gihapon siya sa fat metabolism. Ang cortisol, kaning stress hormone ha, kining si cortisol, iyahang i-stimulate, unsa nang stimulate, iyang bumbahan ang atay, iyahang ituklod ang atay, iyahang dasigon si atay, mag-produce og more triglycerides, og kining gitawag very low density lipoprotein. Og kining VLDL, later, mahimo ni siyang LDL cholesterol. Mao na gitawag bad cholesterol. Timan niya, pag chronic stress ka na, ang imong cortisol, iyahang bumbahan si atay para magpagawas og more aning mga triglycerides, mga fats sa lawas, nga maopo ni siya ang managhan kining gitawag bad cholesterol. Imagine, nganong wa maulii sa imong tambal sa supplement, kay nganong man, wa gitangtang ang hinungdan, sigig kaguol, sigig ka-stress.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Provider Clerigo, taga Lower Madapo Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga alaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
5: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hayat, it's EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: Dok, di man yun mawa ang stress, tinuod yun. Dili mawala ang stress. Kasi, ang stress, kailangan i-manage. Dapat mga katunta mo manage sa stress. Pareha bagong panahon sting bagyo? Mawa bang bagyo sa Pilipinas? Dili man. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. Labi na kung kusog mo hagok, huot ang dughan, taas ang BP, taas ang blood sugar, kailangan yun mag-inom before matulog og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Isa or duha kapsula, aron nga di na maghuot ang dughan. Gaan imata, inig kabuntag. Kung naay gibati mga pinangga, pwede mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule buntag uto hapon. Medyo overweight ta, dako ta, pwede tagtulog kapsul inuma before matulog. Aron kondisyon ang lawas. Aron ang atong mga atay gaan kaayo mulimpyo sa mga sobra nga mga taba, sobra nga mga asukar, sobra nga mga toxins sa atong mga lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule nga naila Tinospora Crispa, nakita sa research nga ang several nga mga bioactive compounds sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule nga nag-appeal sa alkaloids, flavonoids, diterpenoids, and antioxidants, mao ni siya ang mutabang pagsuporta sa atong lawas natural defense system. Iyang suportaran ang immune system function, healthy blood sugar regulation, anti-inflammatory activity, detoxification and liver support, circulation and metabolic balance. Because of these natural compounds, dali ra maulian ang atong fatty liver, ang ato ang blood sugar level, og ang mga pamanhod-pamanhod sa atong mga kamot, og mga panghanap-hanap sa atong mga mata. Hinumduman nato nga ang mga supplement, mutrabaho ni sila pag-ayo kung i-combine nato sa healthy habits, balanced nutrition, proper rest, and a positive lifestyle. Mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. For more information, you may visit Doc Briwala Center or contact 0968-574-3525. 0968-574-3525. Naatay libreng check-up and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center. Kanto sa Julie's Bake Shop duol sa Quezano Tibungco, Davao City. Ablita Domingo hantod Biyernes alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Balikta sa tuang tulumanong Basta Healthy, Happy! Hinumduman na ito mga pinangga nga ang pagkataas sa kinabuhi. Ang longevity is not only about what we eat, dili lang unsa tong gikaon. It is also about how we live emotionally every day. Aron mo taas tong kinabuhi, kinahanglan tun-an nato unsaon nato pagkinabuhi emotionally, kaning atong pagbati, atong panghuna-huna. Ang mga scientists mga pinangga, ilang nadiskubrihan nga ang matag-adlaw nga routine. Kanang imong ginahimo matag-adlaw ba? Nga mo create siya emotional security, kanang bitong mubati ka na akay kasiguruhan sa imong pagbati sa inyong relasyon. Makatabang na siya nga mutaas ang kinabuhi o mahimong himsog ang mga kinabuhi. Dili lang supplement, dili lang basta imong gikaon o sa gikaon mo. Ang importante di ay nga usa sa mga formulas nga mutaas sa atong kinabuhi. Basta naatay ginahimo matag-adlaw nga mo create ni siya emotional security. In other words, peace of mind protects the body. Nagani kay kalinaw sa imuhang hunahuna, maunay mo bantay mo proteksyon sa imuhang lawas. Og daghan sa mga long-term health studies, gipakita nga ang mga tao nga nag-maintain og stable daily routines, supportive relationships, and emotional balance tend to live longer. Mas sila ang mas taas og kinabuhi basta ang inyong relasyon is supportive gyud. Dili mo iyaiyahay, dili mo magpasagdahay. Ang research gipublish sa Journal of Psychosomatic Medicine og sumalas pagtuon sa Harvard Adult Development Study. Nakita nila nga ang emotional stability, social support, and consistent daily habits are strongly linked to lower stress hormones, better heart health, stronger immune system, and longer lifespan. So katudi ay gusto nimo nga mo lower imong stress hormone, dili managas ang imong mga stress hormones, muligo ng imong lawas, mo strong ang imong immune system ug mo taas ang atong kinabuhi, kinahanglan di ay naadyugay social support. No, naadyugay social support. Dili kay mag-inusara ra ka, dili kay wala kay time sa imong family, sa imong relasyon. Dapat naadyugay time sa relasyon. Kaya mga tao naka-experience of chronic stress, loneliness, and emotional insecurity. Sila ang mga tao nga tag-as og cortisol. Mauna sila nga prone sila, mutaas ilang blood pressure, ilang blood sugar, ilang cholesterol, og maluya ang ilang immune defense. Nga naman, emotional insecure, nag-inusara ka, unya ang imong stress sobra duha ka semana na. Okay, hatiman ana to ning mga daily routines ha, nga mo build yun sa emotional security. Number one, dapat consistent gyud ang imuhang healthy sleeping habits. No, na kay consistent sleep schedule. Dapat kaabot yung kag 7 to 9 hours nga tulog. Kana bitawang mailhan man imo nga healthy imong pagtulog kay. Pagmata nimo sa buntag, gaan imong paminaw. Kana gyud ang timan ipinanga. Makabalog yung ka nga healthy ang imong pagtulog. Muligon ang imong lawas basta kada mata nimo gaan ang imong paminaw. Unya, i-maintain gyud kani nga routine, healthy relationships. Pagpasabot na kay time sa pag-istorya, pag-sharing, o supporting one another, mauni siya makapag-build sa emotional stability. Ikatulo, dapat na kay daily gratitude and reflection. Ang mga tao nga nag-practice o pagpasalamat, nakita sa pagtuon nga mas lower ang ilang stress o na sila'y mas maayo nga kasing-kasing. Mas healthy ang ilang kasing-kasing. Ikaapat, importante nga natay spiritual connection and prayer. Ang pagtuo o spiritual reflection ka na malandong ka ba? Sa imuhang kaugmao na malandong ka sa imuhang unsa imong buhatunon karong adlawa, na malandong ka, nagapangayo kag direksyon, kusog, kalinaw, tanan. Ginatan-aw nimo aware ka dapat sa imong kaugalingon. Mauni siya ang mo-provide og inner peace during difficult situations. So kini nga mga routines may look simple but they create deep emotional security that protects the body over time.
1: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsang sekreto ni mo, Mayor? Unsay vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's
3: Emma. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Si Melissa Montayre, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, mangod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan magod siya side effect. Nangita ko og alternative, nag-recommend akong father, gitroduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, mangod na-effect dun siya. Napansin na ko katong na ko inflammation. Wala na ako siya na-experience consistently for 2 months. Nagbalik akong dugo regularly. Motugipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's Emma Kumar.
2: Basta healthy, happy!
0: Let me share this inspiring kasabihan or thought. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Peace inside the mind often becomes strength inside the body. Sagad gyud nga kakwaan na tukusog sa sulod sa ato ang lawas is ang kalinaw sa atong mga huna-huna. Mauna nga importante, di lang ta ingon nga basta unsay kauno nato, unsay likayan apan, Importante nga natay kalinaw yun. The Bible also reminds us of this principle. Ang word for today, makita sa Proverbs chapter 17 verse 22. Proverbs 17 verse 22, a cheerful heart is good medicine, but a broken spirit dries the bones. This verse beautifully shows the connection between emotional health and physical health. Inumduman nato nga usa ka malipayo nga kasing-kasing mo trabaho na siya sama sa medisina alang sa tong lawas. Because in the journey toward longevity, a peaceful heart may be one of the most powerful medicines God has given us. Stay healthy, stay hopeful, and may peace fill your heart today. This is Doc Bri Palangi. God bless you all.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Robijoy Clerigo, taga Lower Mandapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak na ngalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
5: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: I have EXL Makabuhay.
10: Makabuhay day sa inyong lahat, Dr. Glenn Sanico, Integrative Well Specialist and DOHP PTAC Certified Naturopathic Practitioner. Alam niyo po ang tunay na kalusugan ay hindi lang galing sa isang malaking desisyon. It comes from a small, consistent choices araw-araw. Kung ano ang iniinom natin, kinakain at paano natin inaalagaan natin ang ating katawan. Kaya sa aking personal routine at pati na rin sa aking mga pasyente, laging kasama dyan ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Kaya po mga kamakabuhay, bawat araw ay new opportunity to choose better health. Simulan po natin ng araw with the right energy and protection. Always choose life, always choose health. Kasama niyo po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee.
11: Halina't magmakabuhay.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Maayong panglawas, bato, bisan, unsang balatian, ang kakapoy og stress, adunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas, ug panghunahuna.

0: Sakit Mat EXL. Maka Buhay Plus Capsule. Batok sa stress, kakapo, o sakit, kusog nga natural. Lawas na optimal sa EXL. Maka Buhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay.
1: Makabuhay.
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Ay, it's El
5: Makabuhay. Basta healthy, happy.
6: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po is-

0: napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ayaw kalimot, ang EXL Makabuhay products ay inyo nang mapalit diri sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City. Bye.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang bagtok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Basta na ay hilanat.
5: Dapat matik. Ibay Jessic.
4: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
5: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik, Ibiogesic.
6: Alagang Unilab yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Virginia.
1: Akoy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: And the starting business, ana. Rexido
3: Forte! Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat. Rexido Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat. Rexido
2: Forte! Unang ang discarding ako. Discarding wisdap na to. Rexido
4: Forte! Mas paspas ba na sa upat?
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nag-uban!

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: TJX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na TJX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay TJX 500.
2: TJX 500.
4: Mabalik sa mga butika.

0: Chicken at the Tihan J. Borja Branch, formerly Soledad Street, is now open from 9 a.m. to 9 p.m. with telephone numbers 412-7845. Chicken at the Tihan Maria Clara Branch is open from 9 a.m. to 10 p.m. with telephone numbers 412-4339. Chicken at the Tihan Mapapasayo ka sa sarap. Now available on Food Panda.
1: Tiguang naku, maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Ang Renal Max ay maliit lang, pero higit sa tatlong beses na malakas ito kesa traditional fire extinguisher. Garantisadong hindi na ito kailangan ng yearly check, maintenance o refill. Pasado din ito sa standard ng Philippine Fire Code. Renal Max, stronger than fire.
6: Renal Max is now in Bohol. For orders and inquiries, contact 0910-695-7777. Available in Kogun Commercial, Bas Pharmacy, Fronting Ramiro Hospital.
7: Basta na ay hilanat,
8: dapat matik. Ibay, Jessic.
7: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
8: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
7: Dapat matik. Ibay, Jessic.
9: Alagang Unilab yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bad.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the art.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Buholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Strong sa una, herbal strong ka rin.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

0: DTX 500.
1: Ang sadya niya, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika. Down!

0: Yo, DJ Sean, by the way, in the mix. Pero, teka mga kakiss, paano kung may sipon ang DJ? Baradong ilong, ubong nakakainis. Tapos low energy pa. Hype man pa naman ang tawag nila sa akin. Tapos walang ka-hype-hype dahil sa sipon? Simple lang ang sagot dyan mga ka-party goers. Niozep Z Plus Forte. Dahil hindi lang ito panandali ang ginhawa. May zinc pa to na pampalakas ng immune system. So kahit may symptoms ka na, inom ka lang ng Niozep Z Plus Forte. Mas mabilis ang recovery at di mo na kailangang i-cancel ang event. Ako nga, kahapon, feeling sick. Ngayon, nandito na uli sa booth. Live and loud. Kaya kung gusto mong i-fast forward ang recovery, Niozep Z Plus Forte ang sagot. Phenylephrine HCL, Chlorphenamine Malate, Paracetamol, plus Zinc. Ang generic name ng Niozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon. Na sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guling.
2: Sa una, magudyuday maligo, lagong buwan nun. Kapoy, kiksigig ka po. Usahay, mapangong pagkalit ng tubig. Karon, aw. Shower-shower na. Sa kada oras pa ko maligo.
1: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower-shower na.
3: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon, moderno na tabay.

0: ug pahandi.
1: Ang serbisyo sa panubig kanunay nga giampingan sa Bohol Water Utilities Incorporated naguna-huna sa kaugmaon sa atong panubig.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya, nga maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested na quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
4: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: PDMPC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City, also available at the gas station are the following products and services: PDMPC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car and Van Rentals, Motor and Car Wash, and PDMPC Videoke Lounge, now available at the gas station. Space for rent. Call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. PDMPC Gasoline Station. Value your money.
7: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
8: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Basta na ay hilanat.
3: Dapat matik. Ibay Jessic.
2: Sa hilanat, hunahuna, unkun, unsay, luwas, makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, ibay Jessic.
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: responsibly.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon humba adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

ganito, ganito, nagte-testimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. At doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, daghan ko na inom. Pero daghan na po kong nag-give up. Murag kani akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right supplement. Sa MX3, dari yung ko believe.

0: common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
1: More water, more life.
2: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.

0: Hilap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hi. Baling malasa, oy.
3: Unsa ka, Brad?
2: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
3: Unsa man imong ATM card?
2: Banknet.
3: Ano problem sa PHCI withdraw?
2: Usay PHCI, nga banknet man ni nga akong card.
3: Abin mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
2: Mao ba?
3: Nabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
2: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustan na hirong hapon. Nya.
3: O, siya nya.
2: Alam mo sa good diha, bi? Para mintin?
3: Gamintin kag numero?
2: Sagoy numero. Mintin good? Mintinans ba sa akong high blood?
3: Akong balikon kung holder kag banked ATM card, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay, sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
4: Tiguwang naku, mauna ang andam na kumubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa akong mga apo!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
5: Uy, what ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan!
8: Bye!

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugon ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang Sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17 & 1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17 & 1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namin yun. Nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
11: Akoy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
12: Ang discarding bisdak, ana.
13: Rexido Forte!
12: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
13: Rexido Forte!
12: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
13: Rexido Forte!
12: Unang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
13: Rexido Forte!
14: Mas paspas ba na sa upat?
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tagna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
17: Basta na ay hilanat.
18: Dapat matik. Ibay Jessic.
17: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
18: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
17: Dapat matik, iBiogesic!
19: Alagang Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

The New Kiss FM 102.3 Bohol. Current Philippine time is exactly 1:17 in the afternoon. And yes, maayong hapon kaninyong tanan mga ka-dearest friends nato nga naminaw karon. Ilabi na sa mga in love kaayo. Sa mga wala pa ka move on. Ug sa mga naglaom gihapon hangtod karon. Welcome sa programang Dear J-Ann, ang maghatag og kinabuhi sa inyong mga sulat. And whatever your feelings may be right now, don't you worry mga ka-kiss. Everything will be fine. Because here on Kiss FM, we're bringing you more love songs today to brighten your day and make you feel a little better. Kaya stay tuned and enjoy the 80s love songs right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.

J.N. Mga pila kaadlaw na ang nilabay ug salamat sa Dios, ang ako ang anak nga si Bea nakagawas na gyud sa ospital. Pero ang akong problema na sad kay ang akong bana magsiki og samok-samok sa akoa. Kanunay na lang siya manawag kay magsigi og pangayo og kwarta. Pero wala gyud ko nagpatunto sa iyaha. Hello, nak. Oh, hello, ma. Nga naman. Nak, kahibalo ba ka nga ang imong bana? Nakabuntis sa iyang babae nga gikaipon karon? Unsa? Buntis iyang babae? Oo, day, sabihin. Ay, wala man lang yun siya na ulaw. Naana ba ya siya yung mga anak? Unya kasal pa yun mo? Grabe. Wala pa yun ay siya na kontento. Pagkaway ayaw ko niya ang bana o kamahan. Wala na lang siya gihimo kundi maghatag o problema. O sa bakay, siya man saan mag-antos, ana. Tanaw na to kung makaya ba sa babae sa ang iyang batasan. Maugyod nak, magmahay raman na ba sa iyang gibuhat sa imuha? Sugod ka ron, ma. Dili na kumusugod nga. Mudulong pa na siya sa balay, ana. Total, wala man po siya gikatabang para sa amuang mga anak.

0: sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
1: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Dr. Edwin Ventula. Pagsalig sa Tatak Ventula.
3: Ako si Mary Ann Torres, 32 years old, na detect na ako'y cyst. Pag inom na ako beetroot, after mga 1 week kuro, na-feel na ako siya na wala na tong pain. Itong irregular menstruation na ako, wala na.
4: So normal agad sa imong regla?
3: Oo.
2: Tatak Ventula, di kasaligan sa katawan.

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
2: Drink light, live light, sounding
1: drink responsibly.
3: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol.

0: ang kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sa naay ambisyon. Drink responsibly.
1: DTH 500.
2: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Upong ang akong mga TL o mga pasakit iliho. Sa pagkadungog na po sa DTH 500, akong gi-double dose o kakapsul sa buntag. Mga sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTH 500.
1: DTH 500. Mabalik sa mga butika.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Basta na ay hilanat,
1: dapat matik. Ibay, Jessic.
0: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
1: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
0: Dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Alagang Unilab yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tiguwang naku. Maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
5: Bye na. Duwa sami sa ako mga apo.
6: Let's go, Lola.
5: Bye, Mare. Unhan sa muna kong dagang.
7: Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan. Bye!

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang anda.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita?
2: Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: responsibly.
1: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luya jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
2: Ang baha, balikayan, kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
7: Make love, not war. It's Love Day midweek on KISS 102.3.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: DJX 500.
2: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500, mabibili sa mga butiga. Bye!

0: to pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Tap na sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
5: EDM PC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: PDM PC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car and Van Rentals, Motor and Car Wash, and PDM PC Videoke Lounge, now available at the gas station. Space for rent. Call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. PDM PC Gasoline Station. Value your money.

0: RJ Ann. Mga pila ka adlaw, buwan o tuig ang nilabay. Wala na ko damha, nga naan ako'y maila-ila, nga mao'y maghatag na ko o kalipay karon. Ug mao siya si Eric. Taason, guwapo, moreno, og dili pa siya minyo. Si Eric, mao ang bagong driver sa amuang amo. 5 katuig ang labaw nga edad niya sa akoa. Pagkakita pa lang nako sa iyaha, makita nako nga buutan siya. Ug na ako'y mga dalunon, iyahadayon kong atabangan.
1: Saber, ako na ani, kay bugatra ba ni?
0: Salamat kayo, Erica.
1: Why sa pa yan? Sabel, medyo strikta man din ni kayo ang atong amo, ah? Ang atong amo?
0: Maulaki, pero giantos na lang nako para sa akong mga anak.
1: Oh, ha? Naanaday kay anak? Dili man lagi halata.
0: Oo, naanak ko'y anak. Unsay dili ba halata o yung upat na manggani sila? Pero, buwag na ni sa kumpana.
1: Unsa? So, kasal na day ka?
0: Oo, Eric. Kasal na ko karon. Pero mo lagi, dako kay ko problema sa kumpana. Kaya mas gipili pa niya ang bisyo o ang iyang babae.
1: Oh, mao pa.
0: Dear J. Ann, pagkadungog ni Eric nga kasal, mura ba o nadismaya siya? Nilakaw dayon siya o makita yun na ako nga wala siya malipay pagkadungog nakasal na ko. Pero mas maayo nga makahibalo na siya kay dili sad ko gusto nga itago ang tinuon. Ilabi na kay naan ako'y mga anak.

0: Drink responsibly.
1: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
2: Basta na ay hilanat,
3: dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik. Ibay, Jessic.
4: Alagang Unilabyan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita?
7: Gadget lang!
9: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bag!

0: The New Kiss FM 102.3 Bohol. Current Philippine time is 2:46 in the afternoon. Pag sa mga gusto magpadala sa ilahang gipati, sa ilahang sulat, isend lang sa tuang official Facebook page nga Dear J-An. Aron ninyo hanasad nga sulat ang maipadayag sa hangin. And thank you so much mga ka-dearest friends nga namati karon. And yes, it's time for me to say goodbye na naman sa inyong lahat. And kita kids para ugma sa sunod nga programa nga maghatag kaninyo puno sa gugma. Again, it's me, your girl J-An, right here on the New Kiss FM 102.3 Bohol.
1: Your favorite love songs all day long.

0: Tigawang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
2: Uy, what a-
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Bye!

0: Dr. Edwin Ventura. Pagsalik sa Tatak Ventura.
1: Sabay si Dipatinyot, ako kaniad pa, dahil itong gimulo sa kong lawas. Pero salamat sa mga sambag ni Dr. Ventura o ka Vitro kung ayunik ke ako karon na wala na akong pang mulo kaniad to. Dahil itong salamat.
0: Tatak Ventura, di kasaligan sa katawan.

0: responsibly.
1: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Magandang araw, Pilipinas. Kumusta po kayong lahat? Welcome sa inyong pinakapaboritong health and wellness program, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico, inyong partner sa kalusugan. At sa araw na ito, samahan niyo kami sa pagbibigay po ng tamang informasyon na magagamit niyo sa pang-araw-araw na buhay. Babasahin po muna ang inyong mga katanungan sa kalusugan. Tuloy-tuloy lamang po kayo sa pag-text. After an hour, pwede na po kayong tumawag.
2: What's up, Doc?
3: Alright, we have our texter, Doc Glenn. Tanong ko lang po, grabe po ang menstrual cramps ko tuwing buwan ng dalaw. Paano po makakatulong EXL Makabuhay Capsule? Nancy from San Jose, Puerto Princesa City. Ang menstrual cramps or dysmenorrhea ay nangyayari kapag ang prostaglandins, ito ang nagdudulot ng contraction sa uterus. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may mga natural ingredients tulad po ng turmeric, ginger, serpentina, at makabuhay ay kilala sa kanilang anti-inflammatory at pain-relieving properties. From turmeric at ginger na may curcumin at gingerol na tumutulong sa pagpapababa ng inflammation na mag-relax sa muscles, makabuhay na nakakatulong sa pagpapakalma ng uterine contractions, serpentina na may analgesic properties na nagre-reduce po ng pain signals. Ang kombinasyon ng ito ay natural na paraan upang maibsan ang sakit ng menstrual cramps nang walang synthetic na gamot. No? Stay hydrated, maglagay po ng warm compress sa lower abdomen para ma-relax ang muscles, iwasan ang caffeine at sobrang alat na pagkain tuwing may period. Take one capsule of the EXL Makabuhay Capsule 2 times a day. Simulan mo ito few days bago po dumating ang period para mas ma-prevent ang matinding cramps. Alright, we have another texter, Makabuhay Doc Glenn. Matagal na akong nagkaroon po ng problema sa aking pagdudumi or constipated ako lagi. Paano po makakatulong ang EXL Makabuhay products? Godoy from Cebu City po ito. Nako, napaka-common po na problema talaga ang constipation. Ang kagandahan, pwede tayong mag-focus sa gut health gamit po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Ang constipation ay kadalasan dahil sa slow bowel movement. Ang EXL Makabuhay products ay tumutulong sa dalawang paraan. Makabuhay at psyllium husk from Black Coffee. Ang makabuhay ay may mild laxative effect na tumutulong sa pag-stimulate ng bowel movement. Ang psyllium husk naman ay mayaman sa fiber na nagsasoften ng stool. Turmeric at ginger na may digestive enzyme na tumutulong sa pag-improve ng gut motility. Lagundi at sambong na nagre-relax ng digestive tract at tumutulong sa pag-flush out ng toxins sa katawan. Spirulina ng black coffee dahil mayaman ito sa nutrients para mag-boost ng ating gut microbiota at overall digestive health. Dahil sa kombinasyon na ito, natutulungan natin ang ating bituka na mag-normalize ng galaw para sa pag-resolve ng constipation. Uminom ng maraming tubig, at least 8 glasses a day. Magdagdag po ng prutas at gulay sa inyong dieta para sa natural fiber. Mag-ehersisyo kahit 50 to 30 minutes araw-araw. Take one capsule of the EXL Makabuhay Capsule 2 to 3 times a day before meal. Pwede ka rin uminom po ng EXL Makabuhay Black Coffee tuwing umaga bilang pangsimula sa inyong bowel movements at isang tasa naman sa hapon. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Gusto ko po magbawas po ng timbang. Effective po ba ang EXL Makabuhay Black Coffee para po dito? Fellow Mino from Surigao City. Good question. Ang pagpapapayat po, mga kapatid, ay hindi lang po tungkol sa pagkain kundi pati na rin sa metabolismo at lifestyle. Ang EXL Makabuhay Black Coffee ay may mga ingredients na perfect para sa weight management. Ang EXL Makabuhay Black Coffee ay may natural fat burning ingredients from Arabica coffee at ginseng root na nagbuboost po ng metabolismo. Kaya mas mabilis ang ating calorie burning. Turmeric at ginger na tumutulong sa pag-reduce ng inflammation na nagdudulot po ng weight gain. Mangustin at guava naman na may mayaman po sa antioxidant at nagde-detoxify ng katawan upang tulungan ang blood sugar regulation. Psyllium husk at spirulina na pampabusog at may fiber content para makontrol ang cravings, HMB, na tumutulong sa pag-preserve ng lean muscles habang nagbabawas po kayo ng timbang. Ang kombinasyon ng mga ito ay nagpapabilis po ng metabolismo, nagpapababa po ng cravings at nagpapalakas ng ating enerhiya. Sabayan po ng balancing dieta at tamang portion ng control. Iwasan ang sugar drinks at processed food. Magandang at least 30 minutes na physical activity daily. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee once a day tuwing madaling umaga at isamaw nyo po sa hapon. Gawin nyo po ito sa loob po ng 21 days. Pwede rin ito pampalit sa regular na kape nyo. Para sa added support, mag-take po ng isang kapsula ng EX na Makabuhay Capsule 2 to 3 times a day. Araw-araw nyo po gawin yun. Alright, naway marami naman po tayong natutunan sa araw na ito and we are running out of time. Limited lang po kasi ang oras natin but we promise na marereplyan po namin ang lahat ng inyong mga katanungan regarding sa inyong karamdaman. Bago po tayo magtatapos, nais ko pong mag-iwan po ng inspirasyon na dadalhin po natin sa ating pang-araw-araw. Una, tandaan po natin na ang ating kalusugan ay hindi lamang po tungkol sa ating katawan, kundi pati na rin sa ating kalooban. Sabi nga, a healthy outside starts from the inside. Kaya alagaan natin ang inyong isip, puso at kasabay ang physical na kalusugan. Stay strong, stay blessed at magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode. This is Dr. Glenn Sanico na nag-iiwan ng paalala, stay happy, stay healthy at huwag kalimutan magpasalamat sa bawat araw na binigay po sa ating pong may kapal. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
0: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: makatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita?
2: Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bye.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatak Ventura.
2: Adriano Saradol, sa Tadyukani, 61. Ako itong nag-check up nimo sa una. Mga upat ako kabulan gamitin sa imong vitreous o ionic test. Kondisyon na tayo akong lawas. Kung mga amigo, sila binagnay batiyon, ang ayod mo gamit o vitreous o ionic test.
1: Tatak Ventura, di kasaligan sa katawan.

Alang sa dinalian paghupay sa mga klase-klaseng sakit sa kalawasan ni kalimas paggamit sa EXL All-in-One Skincare Oil. Produkto sa EXL, makabuhay inyo ka na mapalit sa mga suking butika o dinisan sa itong radio station sa KISS 1023, Binting Street, Tagbilaran City.

0: Hello mga kakis, Sean here. You know, daghanta diri sa Bohol nga bisag gasugod na ang sipon, mutrabaho lang gihapon sa mga buluhaton sa balay, sa hatod kuha, ug uban pa mga errands. Murag walay pa huway, ingon ana sad ko kaniadto. Ug musugod na og tulo akong sipon, ug magsige na og pangatsing, abi na ako, kaya ra na ako ni. Pahuway lang unya. Pero sa iyo, Dayna, kung di ni mo maatiman dayon, mas mudaghan ang virus sa akong lawas. Muhuyang akong resistensya, ug mas dako akong tsansa nga makatakod sa ubang kauban, sa trabaho o sa balay. Kanang nagtuo ka nga simpleng sipon ra, mas masamot pa kadugay. Busa karon, nakakat-on ako. Sa una nga simptoma sa sipon, Magniozep Z Plus Forte, nga adunay zinc dayon. Phenylephrine HCI, chlorphenamine malate, paracetamol plus zinc ang generic name ng Niozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay!
4: Basta na ay hilanat,
5: dapat matik, ibay Jessic.
4: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
5: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik, ibiogesic.
6: Alagang Unilabyan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus traditional herb.

0: Philippine Standard Time, 13 after 4 o'clock in the afternoon. And here now is the latest update on what's happening and what's going on in the world of sports. In the National Basketball Association, Alex Caruso sparked another big effort from the bench Wednesday morning, and here's a big reason. The Thunder are on the verge, or just one win away, of returning to the NBA Finals. Caruso scored 22 points and was 4 of 8 on three-pointers to help the Oklahoma City Thunder. They're down with two starters, but no problem. They won 127-114 against the San Antonio Spurs in Game 5 of the Western Conference Finals. The bench rotation wasn't the same for the Thunder in Game 5. Jared McCain, or the Filipino-American guard, moved into the starting lineup and scored 20 points. McCain scored 24 of Oklahoma City's 76 bench points in a 123-108 win in Game 3 in San Antonio. Instead, Oklahoma City got 8 points off the bench from Kenrich Williams, who made both threes he attempted, and 7 points from Cason Wallace. The Thunder outscored the Spurs by 29 points in Wallace's 31 minutes. After 5 games, the Thunder bench is outscoring San Antonio's reserves, 257 compared to the Spurs' 127. Game 6 is set on Friday, Philippine time, at 8:30 in the morning.
1: News by PMI Colleges Bohol, the world class school for Filipino mariners.
2: Best education and training in BS and Master in Customs Administration,
1: BS and Master in Marine Transportation and Marine Engineering, and Seafarers Rating Course.
2: PMI Colleges Bohol welcome interested female enrollees for BSMT, BSMRE, and SRC.
1: PMI Colleges Bohol, the pioneer marine educator in the Philippines.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy.
5: Maayong adlaw ug sa atong mga suking tigpaminaw, happy happy listening. Ug sa gihapon, ako gihapon mong gi-remind sa pag-andam sa inyong mga ballpen o notebook tungod kay magamit nato na ato anang ma-review unsay mga emergencies, mga naay mga sakit sa tuang sulod sa panimalay, sa itong mga silingan. Ato aday ma-able ang atong mga kodigo, mga binangga. Imuag yun na o inyuharag yun ang magamit buhon. Okay, no? At ang health tips sa ang benepisyo sa kiningito og puso sa saging. Gikan sa mga diabetison, anemicon, gikan sa mga high blood pressure, mga hypertensive. Daghan kay matabangan di ay ang puso sa saging. Grabe kay cytokines. Ang tambal ana antioxidants. Mao ni karon ang gitawag nga kaon mog pagkaon nga tag-as og antioxidants. Mao ni usa ani kining puso sa saging. Ayaw lang siya og lati kaayo sa mga mantika. Kay pag once grabig mantika ang imuhang gikaon o dili na pud kaayo kasi kani mga mantikaon nga mga process na kay nga mantika. Taas naman good food ni siya og mga free radicals. Kumbaga, ang uban ana, dili kaayo sila ma-digest, ma-metabolize sa system. So, mo-add lang siya og problema sa tong lawas. As much as possible, kaning puso sa saging, pwede nimo ni siyang himong inununan or paksiw. More ang imong isagol, kining gitawag nga butangan nimo og dahon sa mangga, o niya butangan nimo og kining limonsito, guwapo kay na, pwede gamayng tuba nga suka, pero more daghan dapat ang kalamansi. Guwapo na siya nga ipaksiw alang sa mga na problema sa mga baga, sa mga sakit sa kasing-kasing, even gani sa mga matres sa babae, makapanindot even sa mga bleeding, kanabitong dysmenorrhea, kanang managspotting sa mga babae, kanapodi ay ang mga babae nga irregular ang menstruation, the best ang kining gitawag nga puso sa saging. And of course, mintras kita nagtuon pataon sa angin dapat buhato nato, mo ni ayudahi sa ninyo ang inyong lifestyle og Makabuhay Plus Herbal Capsule, EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, para nga mintras nagtuon ta nay ayuda nga di ta magsakit, but pasabot masuplayan ang mga kulang. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule napo na siya mga anti-allergies. Mabitaw ang katong nakakaon og pasayan, nakakaon og karning baboy, nakakaon og too much nga parat, junk foods, pwede po bulad, ginamos, mauni siya ang mo-create og allergic reaction, kapa-allergy. Makatabang yung kaing Makabuhay Plus Herbal Capsule sa mga bata, ganay no? Kasi ang hubak is allergy gihapon na. Makatabang effective kaayo ang Makabuhay Plus Herbal Capsule sa mga hubakon na problema sa baga. Sa mga bata, ayaw lang yung kalimot. Pwede nimo ipainom yun. Ngaboy, panalitan, dos anyos gisipon, giobo, gihubak, gikalintura. Dos anyos, hantod 4 anyos. Ang isa kapsul sa Makabuhay Plus, tangtangon nimo na ibutang nimo sa warm water. Gamay lang na tubig or honey. Imo na siyang ipainom sa bata. Katulohon to nimo pagpainom ang katong tunga sa kapsul. Okay, timanan na to ha. Dos anyos, hantod 4 anyos, tunga sa kapsul, isa kaadlaw. Pwede katulohon o ginom ang tunga sa kapsul. Okay, mix nimo sa warm water gamay, mauto ipa, divide nimo ipainom.
6: Tigong tayo mga binenga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ayaw kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga binenga. This is Doc Bri Palange, magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength. As you choose health each day.
4: Basta healthy, happy!
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
10: Sitting in a park or just strolling around the boulevard, lots of good memories.

0: Mini Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Bilderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang ato kadulgan.
4: DJX 500.
5: Sa Janice, okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao. DJX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DJX 500.
4: DJX 500.
6: Pabali sa mga butika.

0: This is your best friend on air, Sean, by the way. Mga ka-kiss, karelate ka anang nakaplano na tanan ng imong weekend? Kanang weekend imong alaag? Road trip? Lingaw-lingaw o ba ng barkada? Food trip? O chill-chill? Unya, kalit ka nga gisipon? Una, musugod nagtulo imong sipon. Unya, magsige na kagpangatsing. Agoy, bad trip kay na. Kaniadto, ako ragin ng didmahon. Huna-huna na ako, tubig lang, pahuway lang. Basi hindi na mo dayon. Usahay, adunay mga tambal sa balay. Pero ang tinuod, kasagaran, musamot pa kadugay. Kung dugay-dugayon dahil nato ang tambal, nagkadaghan ang virus sa lawas. Ang akong resistensya, nagkaluya. Ug mahimo pa na akong matakda ng akong mga higala o pamilya. Busa karon, dili na ko maghuwat. Sa unang simptoma sa sipon, Niozep Z Plus Forte nga dunay zinc dayon. Niozep Z Plus Forte nga dunay zinc. Gipakusog ang resistensya versus sa miaging formulasyon aron kini magatabang sa pag-ayo sa mga simptomas sa duha ngadto sa tulo ka adlaw ubanan sa husto nga pagkaon og ehersisyo para sa mas dali nga pagkaayo. Bata sana ang pag-inom matag unom ka oras para walay kakulian ang mga planong lakaw ug padayon ang lingaw. Niozep Z Plus Forte sa unang simptoma. Phenylephrine HCI, chlorphenamine maleate, paracetamol plus zinc ang generic name ng Niozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Oras hatog kanato sa Honcho Lechon Belly House, ang pinaka masarap na lechon belly ug sulit meals. Honcho Lechon Belly House diha sa Hideout, Dampas District, ay Kalimte. Honcho Lechon Belly House.
2: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
3: Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
2: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuin, Mari, para makaabilita sa mga diskwento?
3: Oh, delikit, Mari. Mubayad lang ka sa tibao ka kandidat sa usang kablang sa share o lifetime na ni mo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibao Pilipinas.
2: Oh, mao ba, Mari?
3: Interesado ko makuha sa bug share, Mari. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace, Mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
2: Sige, Mari, ha? Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? O matayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
0: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: EXL Makabuhay Plus dahil tawid capsule uno, siksik sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus dahil tawid capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for help. Go for life with EXL.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: It's a cool summer season at Evanson. Get a free aircon when you shop using your Metro Bank credit card. Enjoy lowest installment price with your Union Bank credit card or instant discount for GCash users or avail of buy now, buy it later for 24 months stretch installment on participating credit cards. Evanson Rewards member ka ba? Get a free electric fan or free delivery on wide selection of items or free installation on select aircon. No credit card? No problem. Go light and easy installment with baratong appliance pahulugan with just one valid ID. Avail of 0% interest installment from a great selection of appliance and gadgets. Or enjoy 50% off add-on deal or free chooks to go EGC with fastest 20 minutes approval. Save your fuel cost or skip the heavy traffic and enjoy shopping convenience at your fingertips. Chat with your personal shopper and buy everything online at Evanson.com and we will deliver right at your doorstep. Fast fast and easy. All these and more only at the country's number one appliance store, Abinson. Visit or connect with the nearest Abinson stores at more than 150 locations nationwide. Second floor, Island City Mall, Tagbilaran. Third floor, Alturas Mall, Tagbilaran. Second floor, Alturas Mall, Talibon. Or visit our flagship stores and experience world-class service and ambience. Dumaguete Flagship Store, Real Street, Dumaguete City. Tacloban Flagship Store, National Highway. Maras-Baras, Tacloban City. Bacolod Flagship Store, Lacson Street, Bacolod City. Pagadian Flagship Store, FS Pajares Avenue, Pagadian City. Para sigurado, sa Abinson lang yun tabay. Branded, brand new, pero barato. Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB-249-148-247-874-249-955 and 250-581 Series of 2026.

0: drink responsibly.
1: Hello mga ka-MXP! Ako si Denmark Alejandro. Kasama natin ngayon si Jay Pailanga. 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
2: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa kayo team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit lang siyang MX3. One time, mamula ko gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan mo kaya akong paminaw. Lami mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong niinom. Pero gaan mo kaya akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindutya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murag ako mga client na akong ipang-makeup. Kinahanglan, kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Diri ko.

0: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatak Ventura.
1: Ako nga nga na ni Swan na ako doon. Sisi po, ako'y dad. Tapoy kayo doon. Doon akong disposal. Lili kayo magawas. Dayon, akong ulo labad. Pero nakainom ko anak. Eh, sino akong paminaw dyan. Sa itong mga wala kakapilaw anak. Medyo sila yan ginang. Dako ba sa dipekto sa mga wala. Dito, maayo mo.
0: Tatak Ventura. Ikasaligan sa katawan.

0: Ay, nak. Kumusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa gracious sa Ginoo, ma. Mayol ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ikotik ka ron? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angiography.
0: Ay, naku, yung kay kausaban, nakpertig yun ako, ah. Ma, na magsakit akong lunghan, uy. O, makaya na ako ulang kaglayo-layo. Ngayon, salamat po sa Diyos. Nga lambaw nga, gamhanan. Sa malampuson nga angiogram o angioplasty, nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O, nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong pag-atiman yun ako. Uy, anak. Sa kinaunahan yun, gikul pa, hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gano'n kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa sugbo para sa kinklase nga problema. Kay naan na may tayo kaugalingon na small cath lab.
1: Mahayon ay ma. Mahayon ka di ay na maulang imong nasin natin.
0: Maulang ginak. Maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidule po siya o angiogram sunusiman na.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. Pen for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
3: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga giporma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o ginom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Strong sa una, herbal
6: strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
2: Good news from Light Shipping Corporation. Traveling to Northern Mindanao is easier than ever. Light Ferries announces its new routes from Tagbilaran to Cagayan de Oro every Tuesday, Thursday, and Saturday at 7 p.m. And from Cagayan de Oro to Tagbilaran every Monday, Wednesday, and Friday, 7 p.m. Experience ease and comfort as we bridge islands and connect lives. Book your tickets now at any Light Ferries outlet or book online at lightferries.com.ph. Sakay na sa Light Ferries, ang barkong bulanon.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Maayong adlaw ug sa atong mga suking tigpaminaw, happy happy listening. Ug sa gihapon, ako gihapon mong gi-remind sa pag-andam sa inyong mga ballpen ug notebook tungod kay magamit nato na atoa nang ma-review unsay mga emergencies, mga naay mga sakit sa tuang sulod sa panimalay, sa atong mga silingan. Ato aday maabli ang atong mga kodigo, mga binangga. Himuha gyud na ug inyo hara gyud ang magamit puhon. Okay, no, at ang health tips sa ang benepisyo sa kining gitawag puso sa saging, gikan sa mga diabetison, anemicon, gikan sa mga high blood pressure o mga hypertensive, daghan kay ang matabangan di ay ang puso sa saging. Grabe kay cytokines. Ang tambal ana antioxidants, mao ni karon ang gitawag nga kaon mog pagkaon nga tag-as og antioxidants. Mao ni usa ani kining puso sa saging. Ayaw lang siya og lat-i kaayo sa mga mantika. Kay pag once grabig mantika ang imuhang gikaon o dili na pud kaayo, kasi kani mga mantikaon nga mga process na kay nga mantika, taas naman good pud ni siya og mga free radicals. Kumbaga ang uban ana dili kaayo sila ma digest, ma metabolize sa system, so muad lang siya og problema sa tong lawas. As much as possible kani puso sa saging, pwede nimo ni siyang himong inununan or paksiw. More ang imong isagol kining gitawag nga butangan nimo og dahon sa mangga, onya butangan nimo og kining limonsito. Guapo kay na pwede gamayng tuba nga suka, pero more daghan dapat ang kalamansi. Guwapo na siya nga ipaksiw alang sa mga naiproblema, sa mga baga, sa mga sakit sa kasing-kasing. Even gani sa mga matres sa babay, makapanindot. Even sa mga bleeding, kanabitong dysmenorrhea, kanang managspating sa nga babay, kanapodi ay ang mga babay nga irregular ang menstruation, the best ang kining gitawag nga puso sa saging. And of course, mintras kita nagtuon pa taon sa angin dapat buhato nato, mao ni ayudahi sa ninyo ang inyong lifestyle og Makabuhay Plus Herbal Capsule, EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, para nga mintras nagtuon ta nay ayuda nga di ta magsakit, but pasabot masuplayan ang mga kulang. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule napuna siya mga anti-allergies. Mabitaw ang katong nakakaon og pasayan, nakakaon og karning baboy, nakakaon og too much nga parat, junk foods, pwede po bulad, ginamos, mao ni siya ang mo-create og allergic reaction, kapa-allergy. Makatabang yung kaing Makabuhay Plus Herbal Capsule sa mga bata ganay, no? Kasi ang hubak is allergy gihapon na. Makatabang effective kaayo ang Makabuhay Plus Herbal Capsule sa mga hubakon na problema sa baga. Sa mga bata, ayaw lang yung kalimot. Pwede nimo ipainom yun. Mabot pananlitan, dos anyos gisipon, giubo, gihubak, gikalintura. Dos anyos hantod 4 anyos. Ang isa ka capsule sa Makabuhay Plus, tangtangon nimo na ibutang nimo sa warm water, gamay lang nga tubig or honey. Imo na siyang ipainom sa bata. Katulohon to nimo pagpainom ang katong tunga sa capsule. Okay, timanan na to ha. Dos anyos hantod 4 anyos tunga sa capsule, isa ka adlaw. Pwede katulohon o ginom ang tunga sa capsule. Okay, mix nimo sa warm water gamay, mauto ipa-divide nimo ipainom.
1: Taigong time mga binangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan na itong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga binangga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
0: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og lapad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
6: Alagang Unilabyan.
7: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Basta na ay hilanat.
9: Dapat matik. Ibay, Jessic.
8: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
9: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
8: Dapat matik, ibiogesic.
6: Alagang Unilabyan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Strong sa una, herba, strong karun.
11: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o herba strong na imangustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
14: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
15: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
16: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: JJ Seafood Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant, it's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-713-7580, 0998-980-3436.
18: Ako si Joan Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka, hindi mo maintindihan, parang kang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic, mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements butika, daghan ko na inom. Pero daghan na po kong mag-give up. Murag kani akong na-maintain. At your age, you're still strong because you have the right supplement. Sa MX3, dariyo ko believe.
19: Dingdong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
20: I'd be lost without you.
19: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
21: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
22: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
23: Rexido Forte!
21: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
23: Rexido Forte!
21: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
23: Rexido Forte!
22: Maunang discarding na ako, discarding bisnak na to.
23: Rexido Forte!
24: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
25: Unilab quality yan.
26: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

makabuhay maayong pagpaminaw and welcome sa Sa Kaoras na Tupanagtigong Panagkuyog Makaton Kasadang Mga Butang og sa ato mga produkto mismo og sa istorya sa kinabuhi nga itong i-feature taod-taod. Di na itong tambagan sa tambagi ko, Lady Badud.

0: Maraming salamat, kamakabuhay. Kumusta? Naka-smile gihapon ka and everything. Amutas na ng everything mo diha, no? Basta ang menong danon, baskog ka. Nakasakapis kay sa panglawas mo ng welcome kay ka. Para makaton pa ka sa dungag pang mga information na atong isgutan, taw-tawag lamang sa ato ang tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagkising sa umaga,
0: dilik na ikalalis, kasaligan to the endless. Dilik na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dilik gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan. EXL Makabuhay Plus. Hello, hello, hello. Magabuhay day, kamakabuhay. Unsa man imong oras karon diya sa imong himutangan. Samtang gihimo nimong background, ang tambagi ko, Lady Badud. Samtang naminaw ka o kauban ang imong mahal sa kinabuhi. Ay, lagi nag-i-appeal ka ng mahal sa laing tao nga. Imo rasang gimahal o ga-appeal. Murag, usik kay kagpagbati. Charas. Anyway, bitaw, kidding aside. Bisan pag, unsa pa imong oras diya. Kinsam nimong kauban, asa mong kakaroon. Basta ka naminaw ka sa tambagi ko, Lady Battered, you're in good hands. Charas. Oh! What's that? Siyempre kahimsog o kabaskog sa panglawas paghihapon mo yatong iampo kanunay sa labang magkagagahom. Ako si Lady Battered. Laing usa ka oras ato pa nagkuyugan, di inusab makat-on gihapon ka sa daga mga butang atong isgutanan taod-taod. Diba? Sa atong tuyo og tumong, good health karon og maapuhon og hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Dagadag isgutanan gihapon. Labi na sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL Makabuhay Plus.
3: Og ganun ka makabuhay niya ng sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Randolph. Karong adlawa mo ang ikaunom kung chapter 6 sa iyang revelasyon. Di na maglangan, uy, asa may dugayan na to. Di na magyabot na paingon sa pangpagbasa o pagdrama. Di ba? Nga na maglangan-langan pa ta. Abdik na. Kaya ready naman ka. Di ni lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

hindi po ako makapaniwala sa determinasyon ni Vivian na maging kaming dalawa. Pero naroon din siya sa pag-iisip na kung sakaling walang pag-asa na kaming dalawa, maluwag naman umano sa dibdib niya na matatanggap ang lahat. Hinayaan ko po, Lady Batod, ang bawat isang pangyayari. Pero hindi ko natiis na ibahagi yun sa kaibigan namin.

Nganong dili naman lang na nimo iuli karon palang daan ang singsing. Patrifon, aron kalikayan ang iyang paglaom sa bisan unsa nga dili mahitabo, Randolph. Pero mao ka na iyang gusto pa. Wa ko masab sa palauma sa bisan unsa ba? Pero may kumanggani siyang pranggan. Karon lang, ipandayunan ko lang siya. Ginoo ko baya taon. Kaluoy ni Vivian. Naluoy sab ko niya pa. Kung mahimo pa lang nga usahon na lang ang kaluoy o gugma, gibuhat ko na unta. Pero lahi ang kaluoy. Lahi sab ang gugma. Dili ko mahimong magpadas akong gibating kaluoy niya. Kay dili ka na gugma.

Lady Batod, hindi ko na pinroblema pa ang tungkol kay Vivienne. Dahil alam ko, batid ko rin sa sarili, wala talaga akong maibibigay na pagmamahal na romantiko sa kanya. Naniniwala ako noon sa kutob ko na ipauunawa rin sa kanya ng Diyos na hindi niya iaasa ang kaligayahan na nararapat sa kanya sa isang katulad kong hindi laan para sa kanya.

0: pastilan ba yan, no? Swerte ka rin ginuntak by Randolph nga may babaeng buutan o niya kwartahan pag yun nga nahigugman ni mo. Pero ang sungog sabgod sa panahon kay di man sab ni mo siya gusto. Kay kun ako pa to, ha, bisag dili na ko gusto si Vivian, sugalan gin ako, total, dili naman ko lugi ana ba? Di na alkansi ba? Kay guwapa si Vivian, sexy pag yun, kwartahan siya o niya in love ni mo. Hoy, sana all!
1: Dilingo ni anak kasayon, Baikino. Nakaila ka na lagi na ako. Dili ko oportunista. Dili ko mapahimuslanon. Dili ko manggagamit ko sa Tagalog pa.
0: Aw, oh, hinoon. Swerte masabgid anang bahina si Vivian.
1: Bay, kuan, dili lang una di ko makuyo niya sa giingon mong birthday, ha? Nalimot ko da. May simba man guday unya.
0: Oy, di man doon Domingo.
1: Bay, dili malasabgay. Domingo ra ang simba ba? Kuyo ginoon taon niya. Human sa simba ka nalang ato sa birthday sa mga ila.
0: Ha?
1: Bay Kino, kinalang unahon na to ang Ginoo. Dili kay, unya lang ta mahinomdom niya. Kung may problema na ta, o baka, nasakit na ta.
2: Okay ka lang, Randolph?
1: Okay lang, Vivian.
2: Abi mo, nalipay ang akong pamilya nga to sa Europe o sa US. Di nakita ka gani nila ganiya sa camera, nalipay kay sila para nako. Gisultihan magod ako sila nga engage na ta. Ayaw ka balaka. Wati ka isod sa kompromiso, Randolph. Ayaw ka balaka kung diligid kita, dili ko mamugos. O ang akong pamilya, makasabot ra sila. Ako na'y may-may nila o sa ni mga adlawa. Kana akong dili itugot sa Ginoo nga mahimong kita. Pero kung itugot gani, magpakasal gidayon ta, ha? Unya, sa abroad ta mag-honeymoon.
1: Oh.
3: Char! Ala, oy! Kanang walay ka mo pero nakay plano. Kanang wala may relasyon. Pero gusto kag plano nga kanang bonggang-bongga para sa kami niyoon. Oh, nya magsugod sa honeymoon. Oy, unsa man ni? Kanang mo round off lang ta one of these days. Na may ina na no? Bitaw do kanang ironic ang kinabuhi. Nagi mga higayon, napoy mga tao gusto nato. Pero dili ta gusto. Napoy tao nga nakagusto nato nya na in love pagyud, di sa kaganahan. How dare it? How dare it, oh? How dare you? Diba? Kanang inana ang tiaw sa kapalaran ba nga? Di ka makatawa? Di ka mahimuot? Ang kamaitabo nun, muagay ka kay sakit man. Anyway, kamakabuhay o nagikadohog na pa lamang sa chapter 6 sa revelasyon ni Randolph ang ataw na bati. Unya, sa ito pagpadayon sa unahan, human sa pipila lamang ka mga pahinumdo mamalik dayon ta para ito ipadayon ang sumpay kay naapa ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 6 sa iyang storya. Kanang tanan din nilamang gihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
5: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawas sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot-kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati Kaguaytsurgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay.

0: Kapsul, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo po.
1: Maunang dako kay kitabang sa itong panglawas ka makabuhay nga itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement. Mao gina nga itong perming tumaron everyday. Ang nga kita himso, basko, o layo kita sa mga nagkadaiyang mga sakit o mga balatian. Kay patukan ang mga nagkadaiyang mga virus o mga bakterya nga mutapot sa itong lawas. Kay kinahalang himsog ang itong immune system. O ka na mabuhat ka na. Ikahatag na nga binipisyo ka na ito ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule atong dietary supplement. Kaya dagan kay mga ingredients nga giusa lang anang atong kapsula usa na diha ang oregano. Ang oregano mao na ang pinakanindot sa tanang imong nahibaw-an ka makabuhay. Kay ang oregano maayo kay na sa health sa atong kasing-kasing. Oo. Sa pagtuon gani agi pahitabo nitong 2006 ka makabuhay sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, nakita ang oregano dunay natural nga omega 3 fatty acids nga dako kay matabang sa atong health especially sa atong kasing-kasing. Sa lingbahin ng omega 3 fatty acids, ginabalanse maguni ana ka makabuhay ang cholesterol level. Unya ginadid-ansab ang inflammation o ang paghubag sa cardiovascular system nga mo'y mo resulta na sa kanabitang paglikay sa atherosclerosis, stroke o gingon man sakit sa kasing-kasing. Unya ang oregano, doon sa potential nga batukan ang nagkadaiyang mga cancer. Sa pagtuon usab sa College of Korean Medicine, nakita usab ang cryophyllene oxide na asa kanang duga bitaw sa sabaw sa oregano nga dunay potential sad na kamakabuhay nga magamit isip treatment para batukan ang nagkadaiyang mga cancer nga nasa lawas sa usa ka pasyente or sa usa ka tawo. And syempre alang sa mga gipahitabo nga eksperimento nakita usab nga ginapugngan sa cryophyllene ang pagtibuok sa cancer cells. Ang resulta sa pagtuon nga ilang gipahitabo ka makabuhay, syempre na record gana sa Journal Molecular Carcinogenesis niadtong 2014. And sa katapusan, ang oregano doon na antioxidant nga characteristics. Okay? Matudusab sa pagtuon niadtong 2007 nga gitala sa Plants Journal sa usa ka team sa mga Mexican researchers, ang oregano doon ay flavonoids and flavonic acids nga mo'y mubatok sa mga nagkadaiya nga mga sakit nga naay connection sa paghubag, paglabad sa o, sa rayuma, sa diabetes, sa paglisod ug pagginhawa, kanang abnormal nga pagtunaw sa mga pagkaon sa tiyan, diabetes ug daghan pa. So gikinahanglan gyud nato eventually ka makabuhay ang oregano. And ang oregano usa lamang kana sa mga ingredients nga giisa diha gisagol sa atong EXL Makabuhay Plus capsule. Tumaro nato na everyday ka makabuhay isip ato ang dietary supplement. Dali na join na sa atong team sa EXL Makabuhay Plus Capsule.
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente. Sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Lain pa ang mga produkto nato ang akinalan nga ato agyong i-patronize kana kay nainindot nga ikahatag sa atong health sa makabuhay. Usa na diha ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka buok giusa lamang nga mga ingredients sa ato ang kape. Dili ra ka maproblema ana kay dili mo tukaray mo pagka-acidic, dili ka magka-acid reflux, dili ka magpalpite, dili maglabad imong o, wakay pamation nga lain. Instead kanang balatian nimo diha nga imong gimulo. So sa taas ka panahon ka makabuhay, tabangan pa kani ana aron nga mawagtang na sa imong sistema pinaabi sa imong pag-inom sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa sa 17 ka mga ingredients ka makabuhay nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 kana wala lain ang turmeric. Ang turmeric makapakunhod na sa risgo sa osteoporosis. Samta magkaedad mangu ka diha ka makabuhay, ang imong bukog magsugod na sa pagka weak, pagkagabok. Nya mawad-an na nag-essential nga mga minerals. Ang osteoporosis mo resulta kana aron nga ang imuhang bukog bitok kana mo dali lang magupok, dali lang mag-crack, minana. And syempre kung kana ang mahitabo, kana nga matang sa conditions, makakos o makahatag na nimog sakit. And sometimes make the person shorter, makapamubo pag ginasay mo ang height. Ang turmeric makatabang para likayan ka makabuhay ang pagkawala sa mga minerals sa atuang kabukugan and instead ma-maintain ang atuang bone density. Napaginay curcumin sa turmeric makatabang sadna para sa paghatag og influence sa mga aktibidad sa atong kabukugan nga mo-produce og mga cells nga kanang ma-absorb nato samtang kita magkaedad. And syempre, ang turmeric usab ka makabuhay, maka-relieve na og sakit sa imong tuhod. Basta magkaedad na, manakit na yun ang mga kasukasuan. Manakit na ng mga parte sa lawas nga mapiko-piko, especially ang tuhod. Kaya ang turmeric, natural and safer alternative na para sa painkiller drugs. Diba? Para sa imuhang tuhod nga nagpanakit, guban pang mga joint pains. Sa mga athletes nga nagkanang nag-antos sa ilang pagsakit sa ilang mga tuhod, kaya syempre kanang active guys sila, pero wag na magbase nga kung active ka, di na lang yung manakit ang kalawasan, no? Kanang intense nga training nila, kinahanglan lamang sila mong inom og turmeric para ma-reduce ang inflammation o ang sakit sa ilang kalawasan. Pwede sa dimong i-try ka makabuhay na i-incorporate ang turmeric sa imuhang diet or supplement regimen aron makita nimo nga nindot gidi ayang benepisyo nga makuha sa imong lawas pinaagi sa turmeric. Unya ang turmeric, doon na na'y antioxidant properties na mutabang nimo sa imong kalawasan para batukan ang oxidative stress na mo'y makakosa sa degeneration sa imuhang tissue, sa imuhang mga joint. Makatabang usap ka na sa imong lawas para batukan ang mga free radicals. Maprotektahan ka ng imong kalawasan, ang imong lawas, gikan sa mga nagkadaiyang mga seryoso nga mga pagpanakit sa kalawasan, and matabangan ka para ma-reduce ang inflammation o again, ang sakit. Yan, kinahanglan na nga itong lawas, Dr. Mary.

0: sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bulbul corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa? Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, at Lazada. Available din sa inyong suking butika.
1: Maraming salamat ka makabuhay. Siyempre alang sa EXL Makabuhay Plus, ako gihapon ang inyong lingkod, ang inyong
2: Lady Batu.
3: Hugaran niya nagdang sumpay ang ikatulog at taposang tipaka nga parte sa chapter 6 sa revelasyon ni Randolph. So ay paglangan ni Anadayon sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
2: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.

0: Atul, wala naman sana talagang problema. Kaya po lamang, hindi talaga si Didien ang itinitibok at ninanais ng aking puso. Wala rin naman po akong ibang babae na napupusuan. Sadyang alam ko lamang na hindi si Didien ang babae para sa akin. At ayokong sayangin ang damdamin niya na papatulan ko kahit na wala akong maisusukli. Kaya po naman, kasabay ng pakiwari niya ay kaming dalawa, pinararamdam ko rin sa kanya noon ang aking kalamigan. Ganiya sa tapok with my friends. Layo kayo ang giluparan sa imong nauna, Randolph. Kinsa di ay nakahasol ni mo?
1: Wa man ni noon, Vivian. Sorry. Dili lagi ko makamaong magpakaroon ing noon. Nga ipakita na ko sa imong mga higala nga sweet ko ni mo, nga murag kita, nga mahal ko nung Haiti ka, bisan dili ka na ang tinuod.
0: Nakasabot ko, Randolph. Pero, bisan ka mang arti lang gununta to. Kanabang mo agbay barong kanako, ipisan ko ni mong tubig, gunita ni mong ako mga kamot, mag-holding hands ta.
1: Gusto kay gidi ay, nga magpakaroon ingnon ko sa atubangan sa imong mga higala? Gusto kang tuntuhon ko sila? Gusto kang patuhuon ko sila sa dili tinuod? Bisan ikaw mismo na sayod kung noon sa ang real score na itong duha.
0: Randolph, sakit man sa good kaayo sa kong bahin. Nga,
1: nasakitan ka na. Dili na ko ganahan, anak.
0: Ha?
1: Naibaw ka na sa tinuod dali na itong duha, Vivian. Pero ikaw rin nagsakit-sakit sa mudugan. Mas maitingaling undango na nato ni, mintras sa'yo pa.
0: Ha?
1: Imo kining ideya. Pero mas misamot nga dili kini makatabang nimo aron ma-okay ka. Musamot sab nga makonsensya ko kay nakasanay noong ko nimo. Musa dili na ko. Tapuso na nato kini, Vivian.
0: Randolph!

0: Naluoy ko ni Vivian Randall.
1: Kung kaluoy lang ang iskutan, labaw na kong naluoy niya, Louie. Pero unsa may mahimo ko, dili ko mahimong pugso ng akong kaugalingon.
0: Mausab lagi, uy. Abi mo kung musalir pala ang magic, kikumpas ko na kining ako mga kamot aron nga okay na.
1: Bisan pag lumay, dili mo salir, Louie.
0: Grabihan naman anang pagdumili mo niya, uy. Unsa man sa pagyudi ay nang imong gipangita nga karakteristik sa babae? Unsa man di ay bill ka ng imong ideal woman?
1: Wa ko ideal, Louie.

patod, hindi ko na naman nasagot ang tanong na yon ni Louis. Pero nang dahil sa tanong din na yon, may naisip bigla ako. At kasabay ng kaanumang naisip ko noon, ay gumuhit ang ngiti sa aking mga labi. Natuwa po ako sa isiping maaari akong maglingkod sa Panginoon at walang masama roon. Kaya po lamang, Lady Batod, ang tanong ko uli. Yun nga kaya ang aking kapalaran? Yun nga kaya ang sinasabi nilang calling ko? Yun ba ang kailangan kong hanapin o harapin na bokasyon ko?

0: Sama kabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Kamakabuhay mo na bati ang kinatibukan sa chapter 6 pa lamang sa revelasyon sa itong sender nga si Randolph. Wa pa mi-end dito ang tanan. Munang sa sunod nga episode sa itong tulumanon, mupadayon ta sa pagpamino aron sundan nato ang sumpay sa revelasyon ni sender Randolph. Dapay mga pipila ka mga sumpay. Anya, no? Diba? Anyway, unya, mamalik ta para itong higsigutan o glakbitan ang itong nabati nga kinitibok ang chapter 6 sa iyang kasaysayan. Gani lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alert, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Tuwaren Lumban, Kamanglasan, Bukidnon, 40 years old. Ang mga karamdaman ko, acid reflux, sumasakit na yung tiyan ko. Pangalawa, pagbabawas ng dugo. Tinry ko yung EXL Makabuhay Plus capsule. Dalawang kapsula sa umaga, dalawa sa tanghali, dalawa sa gabi. Tatlong araw, nawala na tayong pagdudumi ko ng dugo. Napakagaling ng EXL Makabuhay gawa nung pinagaling niya ako sa aking karamdaman.
3: Excellent health, excellent life, health and wellness for God's glory sa EXL Lamang Makabuhay.
0: Maraming salamat ka makabuhay and ang ato ang dili ka mahayan ka kapsula ang atong EXL Makabuhay Plus capsule nga everyday na itong angay tumaron. Kay bisan pag healthy pa ta, kinahanglan natin protection mismo gikan sa mga bakterya o mga virus o uban pang mga balatian or sakit. Or labi na gyud kung nadun na tayo balatian. Kay kinahanglan yun nga, mabalik sa kanhing kahingsong ang atong sistema. Mao na nga, musandig gyud ta. O ato ang saligan, kay nindot kayong tumaron everyday ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay dagan ka ng mga ingredients nga naa diha. Usa na diha ang turmeric. Doon yung mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin, pwede nga makatabang sa pagpaayo, sa brain function, ingon man sa tong mood mismo. Kana pwede nga makabata o positibo nga epekto sa mga tao nga doon ay cognitive decline or depression. Ang curcumin, pwede nga mag-stimulate na sa brain-derived neurotrophic factor or BDNF. Usa ka nakamatang sa growth hormone, nga may tabo sa utok. Ang pagsakpanggol sa level sa BDNF kamakabuhay, pwede nga makahatag na og paglago bito paggrabi sa mga bagong neurons para batukan po ng nagkadaiyang mga degenerative processes sa atong utok. Gawas ana ang curcumin kamakabuhay, pwede usab nga makabato og positibo nga epekto sa neurotransmitters nga magregular sa mood sama sa serotonin o dopamine. Diba? Ang ginatawag na itong turmeric, kaya naman sa nagyapon sa itong kapsula, bukod sa naasad na sa ito ang kape, mapod na ang makapahimsog sa itong kasing-kasing ng bonggang-bongga.
1: So gamit kayo ang turmeric, no? Dili lang kayo sa itong pag-inom nga kanabi taong masatisfy ta para mo good mood ta, kung dili makaayos sa bdene sa itong huutok o mismo sa itong kasing-kasing. And syempre ang turmeric, usa lamang sa mga ingredients nga na mismo sa itong kapsula, mo nang everyday ka na mo tumar sa itong EXL Magkabuhay Plus Capsule, isip imuhang dietary supplement.
5: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Naman ka makabuhay sa mga mahilig ug kape, go lamang nang go everyday ang pag-inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1, ang atong ginatawag og all-in-one nga kape. 17 ka mga ingredients na diha, uusa na diha ang Arabica coffee beans. Makaprotektar na sa atong mga cells with the antioxidants compound. Kay dunay studies or dunay pagtuon nga gipahitabo nag-indicar nga ang antioxidants properties nga naa sa Arabica sama sa phenolic acid, makatabang na para protektahan ang atong mga cells gikan sa mga radical compounds nga mo'y makadaot mismo sa atong lawas. Doon na po yung mga research nga gipahitabo og nag-suggest mismo nga ang pag-inom nato sa kape makapaubos mismo sa risgo sa pag-develop sa endometrial and liver cancer o guban pang mga tipo sa cancer diseases sa atong baba mismo sa pharynx ingon man sa ato ang skin. Makabatok usab sa mga bacteria sa atong baba mismo ang Arabica coffee beans nga mo'y makaingon nga makabaton tag cavities. Naiusa gani kapag tuon nga nakita mismo sa Arabica extra potential sa pag-inhibit na og bacteria. Diba? Sa ito ang baba mismo nga ginatawag nato og Lactobacillus acidophilus. Ngunit na ilhan nato nga mo'y makakos sa cavities sa ito ang ngipon. It is the presence of caffeine and chlorogenic acid sa Arabica mga tabang na para batukan ang bacteria. Gawas ana ang Arabica coffee beans ka makabuhay makapadecrease makapakunhod na sa glucose. Kaya kanang Arabica extract mupakita na og capability kanang kapasidad ba sa pagpadecrease pagpaubos mismo sa glucose sa diabetic rats matod pa sa pagtuon nga syempre mo ay makaingon nga dunay mga potential anti-diabetic ailment para matreat ang diabetes. Diba nang bonggang-bongga? Gamit og ganabitaw. So dati benepisyo nga makuha gayud for sure sa Arabica coffee beans. And good news kay ang Arabica coffee beans basi maglisog gagasa ka mangitaan nga makabuhay. Usa lamang ang Arabica coffee beans nga naa mismo sa ato ang kape gisagol. Usa sa 17 ka mga ingredients sa ato ang EXL coffee mix 17-in-1. Mo nang ayo na pagpauwahi sa manako og ngila. Ikaw usab ug ang imong pamilya kinala mo inom na everyday sa ato ang kape kana wala lain ang EXL coffee mix 17-in-1. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako si
2: Lady Batu.
1: Sa atong pagbalik mismo, ka makabuhay sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
1: Kabuhay nga itong programa, ang tambagi ko, Lady Batod, yatod ka na ito o gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang kasaligan, kasandigan, and protection mismo sa atong kalawasan. Muwagtang na sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus, ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, makigbatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, napay respiratory tract infections, daling kapagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, and constipation, and many more. Ang pag-inom ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule i-maintain lamang para sa mga adult usang ato sa duha ka kapsula matag-adlaw. Uban sa inadlaw nga tubig ay ginambugnaw, warm water lang yun. Nya ipahitabo nimo na ka makabuhay 30 minuto sa dili ka mukaon, dili pa ka mukaon rather.
6: isipin mo ang food supplement. Kung nanakay sakit, mas daghano na nimo ang kapsulang imong pagkaimnon. Mahimo ng duha nga to sa tulo ka kapsula, katulo sa sakaadlaw, inadlaw nga tubig hapon or warm water, ay ginambugnaw ha. Temulot tawaran na. Charo. Oo, murag di makatabang ng bugnaw ginimo no. Labi nang nanakay balatian, ay ginipaginom mo bugnaw. Sa gihapon, before kamukaon. Pero pwede rasan nga after kamukaon, basta paabuto sa nimo ang usa ka oras gikan kang mikaon. Sama na kong sa uban pa ka makabuhay, manginom na kita everyday. Mo na tong partner, di gita dapat mo. Limot-limot gita na sa pagtumar. Sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ug ang pag-inom nato sa all-in-one nato nga kape, ang EXL Coffee Mix 17 in 1.

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Bato. Din ka gani atong nadungog ang kinatibukan sa chapter 6, sa revelasyon ni Randolph. Again, wapami-end dito ka makabuhay ang yang storya. Sundan niya po nato sumusunod pang episode sa atong tulumanon, ang pipila na lang ka mga sumpay sa iyang revelasyon. Okay? It's a date niya po. Sa pagkakaroon, atong lakbitan na gisgutan natong nabati nga drama kaganihan ng bonggang-bongga. But before that, eto na naman. Ang atong pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pag-smile, ang ngumiti. Oh, smile, smile, smile and everything. Para bongga na itong mapinsar kung unsay sulbad sa itong suliran, kung unsay may mga nakahasol na itong kapangitaan na itong paagi ug sulbad, no? And syempre, makapaminsar lagi tagtaman, bisa pagdagan kay mga problema nga muhatak na ito sa matag-adlaw, basta makasmile ang the whole day. Gaan na itong atubango ng tanan, chill lang ta at lumalaban kay naatay Ginoo nga mo'y atong gituhuan nga labing gamhanan sa tanan. God bless us. Anyway, Randolph, danga salamat once again sa pagpadangat mo sa imong kaagi diri sa itong programa, sa imong programa, ang tambagi ko, Lady Bato, daw dagan kay mga programa diyan ng mga orasa, sama ini atong programa nga kuyanap na kaayos sa tibuok Pilipinas, pero gipili gidi mo nga dinhi mo i-share ang imong kaagi mo. Nang thankful kaayo mi kay naagi mi mapupo nga pagtulunan sa imong story. Anyway, ang tanang mga istorya man pod nga ato ang nadawat diri sa tong tulumanon o atong gi-feature, sure magi ko nga nakapupo tag pagtulunan diri ba? Kamakabuhay? Unya ang matag usak kaagi, wa nato giyama-yamaan, gitarong ginato nas pagbasa, gitarong nato sa pagdrama, gihatarungan nato og hatag og kinabuhi. Unya magtarong sa tas pagtambag, wa gyud nato nagilamo-lamo kay trabaho kini, entertainment mo edukar sab kita og mo inform. Liba nang bongga. Nagang salamat. Anyway, Randolph, kung basa nato ang chapter 6 imo kaagi murag nakasabot ako nga dili ka ganahan nga makiguyab kay murag dula ka interest. Di man nato na mapugos no kay namo puy mga tao gyud nga di pa ko ready na sa pagkakaroon kay mag-atiman sa ako sa kong career. Oo, tukuron sa anak ko ang anging tukuron unya na ng relasyon. Kay asa ram ng relasyon kung successful na ko. Di para sa uban ba, though wala ko'y against sa ilahan, no? Kay managlain matagkapalaran sa kinabuhi. Ni mga tao diha nga, wa sa mag-una sa pag-uyab-uyab. Kay nag-una sa pag-eskwela. Na uban nga, nag-eskwela, nag-uyab-uyab at the same time, nakalampos. Napoy mga uban diha nga, nag-uyab-uyab samtang nag-eskwela, wala makalampos. Kay mas may peswabi man ang gugma. Di na to na sila pwede questionon. Kay mawasan na ilang kapalaran, mawasan na ilang gipili. O siguro sa pagkakaroon happy sila, napoy uban diha nga, wapod ma-happy, ilasad na. Napoy mga uban nga ugsama ni Randolph nga wapoy plano nga makiguyab-uyab dili tungod kay naguna sa career but kundili naguna sa kun unsa may purpose sa kinabuhi, di ba Randolph? Kana bang nakasabot kay kunimo nga dili ka oportunista, dili ka mapahimuslano, dili ka para sa uban bang anak gusto dai ka hapwes pahimuslan di pangwartahon bi unya tilawan pagyud ni nana. Ikaw lahi kaligdong kang matang sa pagkatao and you have a good heart. Siguro kay nasabtan ako karon pagsulti sa imong friend nga magpari ka, ako na huna na tuloy. Murag ang calling siguro niya no kay mga lagad sa Ginoo. Og tuod man dili na dautan. Di ba kay managlain matag purpose lagi diri sa kalibutan. Kay pwede man ta mga lagad sa Ginoo nga dili kailan na magpari. Napoy uban nga mga lagad gyud in the name of kanang pulong sa Ginoo kinala magpari gyud para maka-concentrate no sa iyahang bokasyon no. So dili dautan. Unsa man ang atong pilion sa atong kinabuhi nga atong gusto nga maging narana nato basta atong i-sure nga dili ta makatunog og katungod sa laing tao, magmalipayon ta ini, dili ta magmahay ani, di ta makasa sa atong pagsud ana, di ba? Ato ginang i-sure before ta mutikang sa pag-conclude og sa pagpakanaog desisyon kay kausama sayop na sad ta no, di unta ta mamao. Pero kana magpari ka or magmadri ka mga lagad ka sa Ginoo sa imong naa nga paagi, di na daotan, no? So ipadayon lang tingali kun mao gid na. Kaya kung basihan nato ang chapter 6 imong kaagi, Randolph, okay na gid ko. Kung ako ang naasa imo hang shoes, okay ra ko nga magpari or unsa ba na kanang mga magmadre, mga lagad sa Ginoo sa ingon ana nga paagi dili ko magminyo para maka-concentrate ko sa ako ang pagsabwag sa maing balita og sa mga pulong sa Ginoo. Okay ra gid na. Although na po'y uban diha nga kanang nagminyo pero nagsangyaw gihapon sa puong sa Ginoo, kung po'y dautan, ilaha man po tong choice. Pero kung ang choice nimo, kung basahin na to ang chapter 6, imong revelasyon diri sa itong tulumanon, okay ragyo, do'y dautan. Basta masyo lamang nato, gika na sa kinauyukan nga bahin sa itong kasing-kasing, dili ta mapugos, dili na last resort, dili na option, nga ay, mao na lang ni oy, kaya wala may lain, dili na mao. Okay? Paningwaon nato nga magmalipayon ta sa itong piliun nga field, nga magmalipayon ta sa itong piliun nga sitwasyon, magmalipayon ta sa itong piliun nga kinabuhi. Anyway, kamakabuhay, sundan nato sa masunod pang episode sa itong tulumanon ang sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Randolph. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: FB page EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Ito ang buhay EXL Makabuhay Plus. Dagang salamat sa pagpaminaw, hi, sa Barlaan o sa Hinobiyagon family, mga taga Digos sa City o sa Masatag Buok, Davao del Sur. Ganyan, maraming salamat. Baswell and Noncio family, maraming salamat. Kay Dexter, thank you. O sa Mad, na-align na ang mga ligidihan. Anak, no? Nang bonggang-bongga. Tulid na kayang ligidi na muli ko. Dapat na hinayon baka siyag align. Oo, anyway, sige. Ay na lang nag-i-align. Uy! Charas. Bilyote na Ranton family kay Jomar, maraming salamat. And kay Gablo Tens, ayun. Ang yung mga silingan dali sa may Tibungko, Davao City, maraming salamat. At Lina Montero, siguro na, no? Amunter lang gidi ay. Kay kaduha man siya may type og Monter niya. May o, Monter gid siguro na. Kay kung Monter nang usa niya, usa kay Montero, Montero na. Salamat sa pagpaminaw. Og ang mga taga Butuan, maraming salamat. Mga taga Maramag, Bukidnon, mga taga Siargao, salamat po. Mga taga North Cotabato, labi na sa mga taga Midsaya. Sa mga taga Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Sur, salamat sa pagpaminaw. Mga taga Surigao del Sur, mga taga Hinguog, mga taga Tandag, mga taga Liangga, haisab sa mga taga Kabadbaran, mga taga Nabunturan, mga taga Madrid, labi na, mga taga Makilala, San Miguel, Surigao, mga taga Manukan and Osmeña, may Zamboanga del Norte, o Zamboanga Davao del, Davao del Norte, tuloy. Zamboanga del Norte. Anong Zamboanga Davao del Norte? How dare me? Mga taga Bislig, mga taga Visayas, labi na sa mga taga Bohol. And speaking of Bohol, mga taga Tagbilaran. Salamat sa pagpaminaw. Naku, natin igong panahon. Magkuyog ta sa sunod nga higayon ka makabuhay, pero before mubabu, yan na ang special nga mensahe today. Matod pa ka makabuhay, daigon ko ikaw tungod kay ang imong gugma, mas bililhon pa kaysa kinabuhi. Pasalamatan ko ikaw samtang may kinabuhi pa ako. Ibayaw ko ang ako mga kamot sa pag-ampo kanimo. Kanang special nga mensahe atong mabasa sa Salmo 63, versikulo 3, ngadto sa 4. Kamakabuhay ayog kalimot, health and wellness for God's glory. Mamalik ta next time sa sunod nga episode sa atong tulumanon para sa EXL Makabuhay Plus. Ako ang yung lingkod, Lady Batod. Sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Mijayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitoka ko, malala na yung orser ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, di na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod kulikod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko, ang i-exil makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Oh, okay. Hi, Mark!
3: Hoy, pre. Bilibad siya na ako ni Moy. Anong habulo naman kayo sa mga bahay ka ron?
4: Pre, napisikrito ang itog anak ko ni Moy. Sugod na ginom ko ng rice and coffee mix. Pasko na kayo akong paminaw. Energetic na kayo. Ug glowing pa. Ug labaw sa tanan, pre. Top level na kayo akong performance sa kama. Mao na nga makatilaw. Tanbaw! Magpangita dyan, pre.
3: Mao ba, pre? In town, surti. Ikuha sa kapalitan na.
4: Sige, pre. Ingyong tika. Pero sikrito ra na to, ha?
3: Sige, pre. Atura niya. Salamat kayo ni pre. Sige na. Kuyo ginakuha sa kapalitan na.
5: Ang rice and coffee mix mapalit sa tanang butika sa Bohol. O di ba kakakuntaka ang numero 0908-8960-672.
6: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
7: Without you, I'd be lost without you.
6: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
7: You.
6: Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
8: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
9: Ang discarding bisdak, ana.
10: Rexino Forte!
9: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
10: Rexino Forte!
9: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
10: Rexino Forte!
9: Unang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
10: Rexino Forte.
9: Mas paspas banat sa upat.
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang sarap.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Virginia.
1: Yo, DJ Sean, by the way, in the mix. Pero, teka mga kakis, paano kung may sipon ang DJ? Baradong ilong, ubong nakakainis. Tapos low energy pa. Hype man pa naman ang tawag nila sa akin. Tapos walang ka-hype-hype dahil sa sipon? Simple lang ang sagot dyan mga ka-party goers. Niozep Z Plus Forte. Dahil hindi lang ito panandali ang ginhawa. May zinc pa to na pampalakas ng immune system. So kahit may symptoms ka na, inom ka lang ng Niozep Z Plus Forte. Mas mabilis ang recovery at di mo na kailangang i-cancel ang event. Ako nga, kahapon, feeling sick. Ngayon, nandito na uli sa booth. Live and loud. Kaya kung gusto mong i-fast forward ang recovery, Niozep Z Plus Forte ang sagot. Phenylephrine HCL, chlorphenamine malate, paracetamol plus zinc. Ang generic name ng Niozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging senior.
3: Without you, I'd be lost without you.
2: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
4: Uy, nabugahat ko. Naabot yung kauban nga pamaul. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
6: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
6: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaul. Labat sa ulo o kilanat.
6: Rexido Forte!
5: Unang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
6: Rexido Forte.
5: Mas paspas banat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Time Jig is brought to you by Rising Healthy Coffee Mix. Ang kombinasyon sa Tribulus terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghahatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Rising Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
10: Chica Minute!
11: Maglisod ba kapag magawas si muhugaw tungod sa constipation? Luya ang panglawas tungod sa kakulangan sa mga bitamina? Problema ni nanay tungod sa menopausal? Problema ni ate tungod sa dysmenorrhea? Problema ni dodo ug tatay ang ginawadan ug ganas si manoy? Problema sa mga bukol-bukol? Problema ni nanay nga di mabuntis tungod sa cyst? Kompleto Ricardo's mahanap mo? Worry no more! Mag-be sure to Gayonic C Plus na 5-in-1, 750mg ug 7-in-1, 650mg. Usa kini ka superfood supplement, super detoxifier, tranquilizer, acid balancer, neutralizer, ug blood purifier. Natural alkaline nga puno sa phytochemical ug antioxidant agoric value nga mo fight against bacteria and viruses. Mapalit sa mga butika ug supermarket sa klinika ni Doc Ventula. What are you waiting for? Arat na!
12: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional Herb.

0: Genie Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The new Kiss FM 102.3 is 5:14 in the morning, mga ka-Kiss. Yes, good morning sa ato mga ka-Kiss na duriya. And kumusta man ang ato mga friends na duriya sa Totolan Isdaan, sa may Kogon Public Market, Kogon Terminal. Yes, good morning yung tanan niya. And sa tanang mga nabiyahe karong mga orasa, and diha po sa mga integrated bus terminal sa Dao and Dao Central Market. Yes, salamat guys pagpabiraw sa Kiss FM. Sa tanang mga listeners na to worldwide nga naka-tune in karong mga orasa, good morning yung tanan diha. And sa tanang mga naka-Facebook Live, may papaminaw di ay sa tanang mga ka-Kiss na to worldwide sa atong website and sa atong mga ka-Kiss na to karaminaw karon sa Facebook. Good morning yung tanan diha. Yes, it's a beautiful Thursday morning, mga ka-Kiss. Yes, Cyrus the Virus checking in, and good morning sa tanan diha and atong latest weather update karon tataod mga ka-Kiss, ha? And health tips gikan ni Doc Glenn sa EXL Makabuhay itong Health Hour. This is Kiss Pandesal, mga ka-Kiss, on Kiss FM on a Thursday.
1: Kiss Pandesal.

Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko. Permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, dinhi na gid ko sa MX3. Dinhi ko believe!

0: Kiss.
1: The new Kiss FM. Yes, 102.3, 5:34 in the morning, mga ka-Kiss. Yes, good morning sa ato mga ka-Kiss. Tanto niya ka na Minaw karon. To Doris Caloyong, Erwin Sage, to Concepcion Lupena Cua. To Mamnita Valderosa, all the way from Ottawa, Canada. Sa tanang mga naka-Facebook Live, karong mga orasa. Good morning, yun tanan. It's a beautiful Thursday morning, mga ka-Kiss. Yes, good morning sa ato mga ka-Kiss. Tanto niya. Here's something from Kramix, the indie music. Bolivia's Rhythm on KISS FM, 5:34 in the morning.

0: Kiss Pandesal.
1: The new Kiss FM 102.3 is 5:38 in the morning. Hi there to Josephine Pakibot. Yeah, good morning sa tanang mga nabahaw karong mga orasa. Itong mga workers na ito diha, amping mo sa iyong mga biyahe, ha? And take vitamins every day. And pagdala o mga panangga sa init or sa uwan. Yes, medyo gadagumdag umro ba itong palibot karon diri sa syudad. Sa Tagbilaran City. So, dapat andam takarunay mga kakisa. And karon tataw na katong latest weather update sa Buhatan sa Pag-asa with Sir Leonard Samar at ang ikaroon mga kakisa. Dili lang sa Kiss FM, Kiss Pandesal on a Thursday morning.

niya ako. Bakero, what is that? Just like yours, Papa. Sira ang beauty ko. Binawi pang lahat, bahay, lupa't datong ng nobyo kong hapon.

0: Kiss Pandesal.
1: Kiss Pandesal, mga ka-Kiss on Kiss FM 603 in the morning. Cyrus the Virus, mga ka-Kiss. Yung makauban na Thursday. Hi day to Bro Midwin Inting diya sa SPC Dampas. Tanang mga ka-Kiss nato diya sa Kandait Dampas. Sa SPC. Salamat kayo sa pagpaminaw to Bro Midwin Inting. And to Salamanca, Nita, good morning. Watching from Lindaville Base 1, Tagbilaran City. Request a song, Who's Holding Gonna Now. And sa tara mga ka-Kiss na today, gonna minaw karon. Good morning, yun tara, may pagpamahaw dahil sa tara mga ka-Kiss na today. And also, there sa may San Isidro, Tagbilaran City. Good morning, yun tara. 6:04 in the morning, Dancing Queen, ABBA on Kiss FM.

0: The New Kiss FM 102.3608 in the morning, mga ka-Kiss. Yes, atong paminawon karon si Doc Glenn. Ang atong health hour, mga ka-Kiss. Atong health tips karong adlaw, May 28, 2026. Diri lang si Kiss FM, atong EXL Health Hour.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Magandang araw, Pilipinas. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong paborito pong tambayan para sa kalusugan at kasiyahan. Welcome to the EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Today's topic, we're going to talk about sa isa sa mga health condition ng mga kalalakihan, pero napakadelikado po itong tinatawag nating testicle cancer. Ano nga ba ito? Ano-ano mga sintomas na dapat po nating batayan? Treatment and protocols, paano natin ito may iiwasan at may manage? Wellness management na pwede po natin gawin para matulungan po ang ating katawan na labanan ng ganitong klaseng uri ng kondisyon. You know what? Diretso po tayo sa ating topiko na, as I mentioned a while ago, ang testicular cancer.
3: What's up?
2: Ito ay isang uri po ng cancer na nagmumula po mismo sa testicles o bayag po ng mga kalalakihan. So normally, ang ating topic ay sa mga kalalakihan po talaga. Ito ay bahagi po ng isang reproductive system na gumagawa po ng sperm and even testosterone. Sa simpleng salita, ito po ay abnormal na paglaki at pagdami ng mga cellula sa bayag na hindi po kayang kontrolin po ng katawan. Bagamat, hindi ito kasing karaniwan ng ibang cancer tulad po ng lung, prostate cancer, importante pa rin po natin ito maintindihan kasi kapag hindi po natin na-diagnose o hindi po na-identify na pacheck, apat na agapan, mabilis itong kumalat sa iba't ibang bahagi po ng katawan gaya po ng lymph nodes, baga, atay at maging sa utak. No? According to the data of World Statistics, ayon sa World Health Organization or WHO and Global Cancer Observatory or GloboCan, tinatayang 74,500 na kaso ang testicular cancer na na-diagnose sa buong mundo noong 2020. Sa parehong taon, mahigit 9,300 kataong namamatay ng dahil po sa testicular cancer. Pinakakaraniwan ito sa mga kalalakihang edad 15 years old hanggang sa 35 years old. Mas mataas ang survival rate kapag naagapan. Halos 95% sa mga pasyente ay gumagaling kung saan ay maagang na-diagnose at na-treat. Sa Southeast Asia, kabilang dito ang Pilipinas, mas mababa ang reported cases kumpara sa Western countries. Pero kadalasan late na po ang diagnosis kaya mas mataas pa rin po ang mortality rate. Pagdating naman sa wellness management at pag-iwas, bagamat 100% ang paraan para maiwasan po ang testicular cancer, may mga hakbang para mapanatili po natin maging malusog at maagang makita kung may problema ito. Regular self-examination, importante sa mga kalalakihan at least once a month. Kapain niyo po yung bayag ninyo para makita niyo po kung may bukol po ba o pagbabago at pinakainam gawin ito pagkatapos po maligo dahil po relax ang scrotal skin, healthy lifestyle, balanced diet, regular exercise at iwasan po ang bisyo tulad ng paninigarilyo at labis sa pag-inom po ng alak. Pangatlo, agad magpatingin sa doktor. Kapag may napansing kakaiba, huwag hintayin lang lumala. Support group. Sumali po sa mga cancer support communities para sa emotional at mental health. Nutritional support. Kumain po ng pagkain na mayaman sa antioxidant, gulay at prutas, omega-3 fatty acids, tulad ng isda, nuts at putina para sa immune system. Prognosis, ang maganda sa testicular cancer ay may mataas po na chances na pagaling po kung maagang natuklasan. According to the study of American Cancer Society, stage 1, about 99% ang survival rate po nito sa loob po ng 5 taon. Stage 2 naman, 96% ang survival rate. Stage 3 naman, 73% ang survival rate. Kaya ang susi ay awareness, regular checkup at early medical consultation. Now the question is, especially sa ating mga kamakabuhay na nakikinig po ngayon, paano naman nakakatulong po ang EXL Makabuhay products, EXL Makabuhay capsule, EXL Makabuhay black coffee sa kondisyon ng testicular cancer? Malalaman po natin ang kabuang sagot ko po mamaya ha, after lamang po sa short break natin. Stay tuned.
1: EXL Makabuhay Health Hour. Ang mga pinahayag sa mga nakasinati na sa pagdamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17N1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17N1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namingon na sa unsang sekreto ni mo, mayor, unsay vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Makabuhay. mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: Magulang, ang tanging hangarin mo ay siguraduhin na protektado ang pamilya. Minsan, hindi sapat ang pangkaraniwang mga paraan para labanan ang mikrobyo at protektahan ang mga mahal natin. Kaya nandito na ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, the first complete herbal supplement in the market. Ito ang katuwang mo para sa proteksyon laban sa anumang impeksyon. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Sa mga kaka-tune in lang, welcome po sa inyong lahat, no? At diretso po tayo sa ating continuous topic, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Na kung saan ang tanong ng karamihan kung paano nga ba nakakatulong ang EXL Makabuhay products sa testicle cancer. Well, ang sagot po natin dyan ay opo. Malaki po ang contributory factor na makakatulong po ito sa ating kalusugan. As we mentioned a while ago, ang testicular cancer ay isang uri po ng cancer na nagsisimula mismo sa testes or mismo sa bayan or sa itlog kung sa Bisaya pa, no? Kadalasan sa mga kalalakihan na nag-edad po ng 15 to 35 years old, kadalasan ang tinatamaan po nito. Pero pwedeng mangyari kahit anong edad, ha? Isa sa mga pangunahing problema dito ay ang mabilis na pagdami po ng abnormal cells na pwedeng pumalat sa iba't ibang bahagi po ng katawan. Kaya napakahalaga pong mga natural na pounds na makakatulong po dito. Una, tandaan po natin ang pagpigil sa mabilisang cell division ng cancer cell. Pagsuporta sa immune system, pangalawa. Pangatlo naman ay pag-manage po ng inflammation at oxidative stress. Well, the EXL Makabuhay Capsule with a combination of the active ingredients tulad po ng turmeric, ginger, garlic, makabuhay, guyabano, neem plant, and even vitamin C ay scientifically na kilalang kilala sa kanilang anti-inflammatory, antioxidant, and even anti-cancer properties. From turmeric and ginger, may mga bioactive compounds tulad po ng curcumin at gingerols na may kakayahang mag-trigger ng apoptosis o self-destruction mode sa cancer cells. Inapababa po nito ang pagkalat po ng abnormal cells habang sinusuportahan ang healthy tissue regeneration. You know what? Isa sa mga key ingredients sa makabuhay at neem plant na traditional na ginagamit po talaga para sa immune boosting at detoxification. May mga pag-aaral nga na nagpapakita na ang plant alkaloids nito ay nakakabawas sa tumor growth at sinusuportahan po ang liver function para sa mas mabilisang mailabas ang toxin sa katawan. Guyabanon na may acetogenins na kilalang kilala na epektibo sa pag-target po ng cancer cells habang hindi gaano nakakasira sa normal cells. Vitamin C at B vitamins na pinapalakas po mismo ang immune response at tumutulong sa energy production ng katawan. Mahalaga para sa mga pasyente sumasa ilalim po ng treatment. On the other hand, while the EXL Makabuhay Black Coffee, bukod sa antioxidant benefits ito mula sa Arabica, may dagdag ito na sangkap na pinapalakas ang synergy laban sa cancer. From purple currant, ginseng, mangosteen, spirulina, at agaricus mushroom na kung saan ay napaka-epektibong tulong sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. From purple currant at mangosteen na may mataas po sa anthocyanins at xanthones na napaka-powerful na antioxidant. Nakakatulong itong pigilan na oxidative stress na nagdudulot po ng mutations sa cells. Ginseng na may adaptogenic properties sa tumutulong sa katawan na labanan po ang stress at pagod mula sa cancer treatment habang pinapabuti po nito ang immune surveillance laban sa cancer cell. Spirulina at agaricus mushroom, mayaman ito sa polysaccharides na nagpapalakas mismo ng natural killer NK cells ng ating katawan para mas mabilis po ma-detect at masira po ang cancer cell. Sa synergistic effect, kapag pinagsama niyo po mga kamakabuhay ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, and that's one of the reason araw-araw sinasabi natin dito, magandang kombinasyon ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee dahil sa antioxidant defense laban sa free radicals na nagtitrigger sa cancer progression, immune system modulation para sa mas aktibong makalaban po ang abnormal cell growth, detoxification para sa mas mabilisang mailabas ang lahat ng mga toxins mula sa katawan, lalong-lalo na kung nag-undergo ng chemotherapy and even some of radiation side effects. To top it all, hindi man po ito pinapalitan po ang conventional treatment para sa testicular cancer. Pero, maaari itong maging complementary support para sa mas malakas na immune system, mas mababang inflammation, at mas protektadong healthy cells. Mga kamakabuhay, sa bawat kwento laban po sa kontra ng sakit ng testicular cancer, may kasamang aral na mas malakas pa sa anumang hamon. Ang kapangyarihan ng pag-asa at disiplina, hindi natin laging kontrolado kung anong pagsubok na darating, pero hawak natin paano natin ito lalabanan. Sa tamang kalaman, maagang pagpapatingin at pagsunod po ng payo sa eksperto, mas may laban tayo para sa kalusugan. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi lamang basta-basta na produkto para sa katuwang sa pagpapalakas ng ating immune system, kundi pati na rin sa pagpapabuti po ng circulation ng dugo at pagpapabuti po ng enerhiya para mapatuloy po natin ang magandang araw. Sa natural na sangkap nito, sinasamahan ka nitong bumalik sa balanse at kalakasan na galing mismo sa kalikasan. Tandaan, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Kasama niyo po ang pamilya niyo, kaibigan niyo at komunidad po mismo na laging nagdadasal at sumusuporta sa inyo. Kasama niyo rin po ang EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Sa bawat umagang gumigising ka, isipin po may bagong pag-asa at panibagong pagkakataon para magpatuloy. Habang may tibok pa ang puso ha, may rason po tayo para lumaban. Kaya kapit lang, smile kahit papano no, kahit may karamdaman ka, at huwag kalimutan na mahalin ang sarili. Sa ating pagkakaisa, may lunas, may lakas at may bukas. This is Dr. Glenn Sanico. Maraming salamat at patuloy na pagyamanin ang ating kalusugan at pananampalataya. God bless us all at makabuhay day.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
10: Kiss Pandesal.
0: The new Kiss FM 102.3 is 6:19 in the morning, mga ka-Kiss. Good morning to Ryan Palak watching from Kutkutan, Valencia. Day. Ay kalimot, mga ka-Kiss, ha? On May 29, that's tomorrow, di ata sa may Kandabong Lobok Bohol para sa ilang fiesta party together with the PNF Pro Sounds, Cruz and DJs, Yancy and Nigel. Atong kauban na karong May 29 na ugma na sa gabi, eh, mga kakis. Kaya kids tadi, ha? Karong sa tanang mga taga Kandabong Lobok Bohol. And powered by PNF Pro Sounds and fiesta party. And hi day to Bro Bernard Puliscas Jr. Day to Boss Catel Datoy, Datoy Family. And to Gian Datoy, good morning. And yeah, sa tanan mga taga PM Toda diha sa Dawis Day, good morning yun tanan. And sa tanan mga tri-cab drivers nato kana minaw karon, good morning. 6:20 the barge requested song going out to Salamanca Dita, good morning.

0: Kiss Pandesal.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa bulanong musika, nagasuporta sa bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo. Mga ka-Kiss FM, Sean by the way here, inyong best friend on air. Kabulo mo diri sa Bohol, usahay init kayo sa gawas. Unya inigsulod nimo sa studio or office, bugnaw kayo ang aircon. Ingon anak ko usahay, abi na kog okay ra pero sa wala madugay na nagtulo na akong sipon ug sunod-sunod nga nang hatsing sa nagkausab-usab nga panahon, dali ra ta maigo sa virus. Kaniadto, giangkon ako nga wala layon kumainom og tambal. Tubig lang, pahuway lang, usahay. Init nga ilim nun, abin ako mawala na. Apan kasagaran, dili. Kung ako daing langan-langan nun, mas mudaghan ang virus sa akong lawas. Muluya ang akong resistensya. O makatakot pagani ko sa uban. Mo nga karon, nahibalaan na ako. Sa una nga simptoma sa sipon, ang Niuzep Z Plus Forte nga adunay zinc, mao nga akong imnon. Niuzep Z Plus Forte nga adunay zinc. Gipakusog ang resistensya versus sa mga miaging pormulasyon. Aron kini makatabang kanako nga maulian gikan sa simptoma sa katugnaw nga mas paspas sa duha hangtod tulo ka adlaw nga adunay husto nga pagkaon o ehersisyo. Alang sa dali nga pagkaayo, bata sana ang pag-inom matag unom ka oras. Pusa mga kakis, ayon na paghulat nga mo grabe pa sa unang simptoma sa sipon, kuha adayon ng Niuzep Z Plus Forte. Phenylephrine HCI, chlorphenamine maleate, paracetamol plus zinc ang generic name ng Niuzep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
3: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Ania, ubukas na ang bake shop na maoy gihisgutan karon.

0: Ay, nak. Ay, umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa grasya sa Ginoo, ma'am. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakauli na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipati ka ron? Naalib yung hanang barat sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angioplasty.
0: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpeteng yun ako, ah. Wala na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ng lakaw layo-layo. Kaya, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga, gamhanan. Sama ng puso nga angiogram o angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atingman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunahan yun, gikulbahan yun kumaayo, uy. Pero tungo sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa yun akong kulbak. Unya, dili na kinahanglan po ang bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon nga is small cath lab.
1: Mahay di ay ma, maayo ka di ay nga maulang imo nga sinati.
0: Maulang ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaschedule po siya og angiogram sunod si man na.
1: Aba o pa ma, maayo ko ingon ana. Dako, kitignabang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: More than a dozen people have been killed in recent attacks in southern and eastern Lebanon. Now, this came after Prime Minister, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu vowed to intensify military action against the Hezbollah group. According to Lebanon's health ministry, 31 people have died in the new round of attacks, including several children. The Israeli military also said that more than 100 infrastructure sites belonging to Hezbollah and its fighters were hit. Now, this was one of the heaviest bombardments on Israel since the ceasefire took effect mid-April this year. Jis minutos, hindi pa mag alas 8 ng atong oras dito sa The Breakfast News brought to you by Holy Name University. Atong paminaw si Leonard Saman sa Lakat sa Panahon.
1: Maayong buntag. Ani akining pinakaunang kalabuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa, ang tropical depression nga naa sa east of eastern Visayas nga padayon nato nga gibantayan nahimo nag-intensify kini ug nahimo na kining super tropical storm nga adunay international name nga si Hagmi. Sa may alas 3 sa kasayong kabutagon karong adlawa, ang tropical storm nga adunay international name nga si Hagmi banabana kini basis tanang available nga mga data ana kini mamutang sa 1195 km east of eastern Visayas o ana kini sa coordinate na 11.3 degrees north 136.7 degrees east, samtang nagdala kini sa hangin nga adunay gikusgon nga kabat nga ito nasa 65 km matagtak na doon sa sentro o gano'n na kinigas tinis ang mga paghuros sa hangin nga mukabat nga ito nasa 80 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon, aminang kasagpan or north-northwestward nga doon ay gikusgo sa pagirog 20 km matagtak na. Base usap sa track forecast sa maong bagyo, unya sa alas karong alas 8 sa buntag, ana kini maimutang sa 1,215 km east of eastern Visayas o unya sa hapon, ana kini sa alas 8 sa hapon, anak ni sa 1,335 km east of southeastern Luzon. Samtang base usab sa general outlook forecast sa among bagyo, kaning mong bagyo nga si Hagmi, tropical storm nga si Hagmi, expected kini nga musulod sa Philippine Area of Responsibility karong gabi or late evening, karong gabi, Hoybes, May 28, or ugma sa sayo sa buntag or Friday, early morning. Kung makasulod na kini sa PAR, pagkangadlan na kini og local name nga Doming or tropical storm nga si Doming. Samtang kining mga tropical storm, ubos ang iyang chance nga makahimog paglandfall sa mga kayutaan din sa atong nasod. Then kining mga tropical storm usab nga expected ni nga ma-intensify kini into a typhoon category karong umaabot nga Sabado. Then kining tropical storm usab, posible ni nga mo-enhance ni sa gitawag tog southwesterly wind flow ay starting ni karong umabot nga Sabado. Samtang sa bangbahin, padayon gyapon nato nga nakaapekto kini gitawag og system ang kining southwesterly wind flow. Mao nakaapekto kini sa Palawan ug ingon man sa western section sa Kabisayan ug ang kining trough of tropical storm mao nakaapekto sab kini sa silangang bahin sa Mindanao. Ang ato ang forecast karong adlawa, ang Western Visayas, Negros Island Region, Sambuanga Peninsula, Sok Sardin, o ingam sa kaning BERMM or BARM, Lanao del Norte, Misamis Occidental, o Palawan, kining mga lugar ha karong adlawa, makasinating maragumon ng kalangitan, o ginagkatag ng mga pagulan, mga pagpulupakilat, gumika sa southwesterly wind flow. Samtang ang ubang bahay sa Mindanao, makasinating usap ng maragumon ng kalangitan, o ginagkatag ng mga pagulan, o mga pagpulupakilat, gumika sa trough of tropical storm nga na international name si Hagmi. Samtang ang Metro Manila og lakip na sub ang bangbayan sa nasod og ingon man sub dinhi sa tong probinsya sa Bohol og mga kalungsuran og tekpens tagbilaran. Karong adlaw makasinati kitag maayong panahon og init nga panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom og ngadto na sa usahay do na maragumon nga kalangitan og ginubanan sa panagsa nga mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay og ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa kasagpan og paingon ngadto sa aminang kasagpan nga mo ay mapusilabi sa silangang bahin sa Kabisayan o Mindanao. Samtang laing nga direksyon sa hangin usab nga mahinay o ganto na sa kasarangan nga nagagikan sa batang kasagpan o paingon nga to sa kasagpan nga mo ay mapusilabi sa western section sa southern Luzon o lakip na usab sa ubang bahin sa Kabisayan o ingon man sab dinhi sa tong probinsya sa Bohol ug ingon man sab sa ubang bahin sa Mindanao. Ug samtang kadagatan ini mga lugraham malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura makasukad sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 41 degrees centigrado. Effect based classification sa mong heat index, extreme caution, effect on the body, head scrum and head extrusion are possible. Contain activity could lead to head stroke. Mananga padayon gyapon tanang gapahinumdum sa tanan labi na kadtong dunay mga balatian og ingon man sab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayud sila magpasulabi pagbuwad sa init sa adlaw karong mga panahon. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:21 sa kabuntagon ug musalop sab kini sa may alas 5:59 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kinaragikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Borough and Station Yonodo Samar Mayo Putak.
0: 6 morning over 7 o'clock and so goes the breakfast news brought to you by Holy Name University.

0: Ay kalimot, mga produkto sa EXL Makabuhay, inyong karong mapalit sa inyong mga suking butika o dirisab sa itong radio station sa KISS 102 Binting Street, Tag Bilaran City, ang EXL Black Coffee, Makabuhay Plus Capsule, o ang All-in-One Skincare Oil. Ang atong oras, alas 6:56 sa buntag.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
3: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan. Kalipay sa tanan.
0: Oras, hatong ka na to sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House. Diha sa Hideout, Dampas District. Ay kalimte. Honcho Lechon Belly House.
6: Sukad pa sa una. Kabalot nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang Sugatrol palit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
9: Good news from Light Shipping Corporation. Traveling to Northern Mindanao is easier than ever. Light Ferries announces its new routes from Tagbilaran to Cagayan de Oro every Tuesday, Thursday, and Saturday at 7 p.m. And from Cagayan de Oro to Tagbilaran every Monday, Wednesday, and Friday, 7 p.m. Experience ease and comfort as we bridge islands and connect lives. Book your tickets now at any Light Ferries outlet or book online at lightferries.com.ph. Sakay na sa Light Ferries, ang barkong bulanon.
10: Hi, nabaguhan lagi ko ni mo.
11: Ano man han?
10: Nikus ka lang kagali. Unya dugay og dili makatamlay. Wala jud ko gilaay karon.
11: Oh han, tungod sa ginom nga rice and coffee, healthy na, pampagana pa.
10: Mao ba han? Sige, pagpalit og daghan na ha. Ayaw pa urot og stocks ana. Happy kay ko sa imong performance karon.
11: Basta rice and coffee ang mag-partner happy.
12: Ang rice and coffee mix mapalit sa tanang butika sa Bohol.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, ilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
3: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare, kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multi-Purpose Cooperative.
2: Unsa man ang dividendo, mare?
3: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
2: Mao ba mare? Papila ko anabi?
3: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at Bangs sa Merkado.
2: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
3: Pwede kay ka makahulam pre oy. Kay aduna sila gi offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lang og interes. Unya, nasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung maggrocery ka. Kay kinid debit card naman.
2: Mao ba mare? Kanindot good.
3: Nindot jud gayo pre og naapagid sila'y KD savings pre nga ay nadlawan nimong hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
2: Mao ba mare? Salamat ha kay moadto na ko sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
3: Sige pre, way sa payan.
4: Bohol Community Multipurpose Cooperative, our member, our asset.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Karon sa mga detalye sa ato mga balita, dinhis atong repeat, ang Bisaya nga senador nga si Senator Ronald Bato de la Rosa, hayan, ani adinhi, nagpalabay sa panahon sa atong lalawigan sang daghan sa bisag mga paryente. Diha sa lungsod sa Antikera, ato paminaw si Alagad Allen sa kompletong detalye.
1: Hugot nga nagmonitor ang Bohol Police Provincial Office sa mga kalihukan ni Senador Ronald Bato de la Rosa kinsa adunay pending warrant of arrest gikan sa International Criminal Court.
2: Anong dunay existing warrant or gipangita sa balaod sir no? Dili lang gyud si Senador Bato de la Rosa. Tanan, ang atong kuan, ang atong kadaguan dito sa National Headquarters permanente gyud na naghatag og pahimag no, nagpermanente gyud na nga nag-follow up sa accomplishment sa mga labi na mga wanted person nato. So kung specific ta di ko ni Senador Bato de la Rosa usa na sa ato akong gi-monitor kay dili na to ma-discount ang lalawigan sa Bohol nga usa sa mga lugar diin pwedeng nataguan or masudlan sa mga tao nga dunay kaning litago sa ato ang gobyerno.
1: Gipasabot ni Lieutenant Colonel Joseph Berondo, Information Officer sa Bohol Police Provincial Office, nga ang ilang gihimo isip pagsunod lamang sa kamanduan gikan sa PNP Headquarters dili lamang kang Bato kundili sa tanang mga wanted person.
2: Ang ato alam din sir, nag-implementar lang ta tungon sa isugo, legal na sugo sa atong kadagkuan sa Campo Crami.
1: Nasairan nga si Senador Bato dunay kaliwat sa Bohol, partikular sa lungsod sa Antequera, nga posible o gikonsidera usab nga pwedeng mataguan sa senador sa pungutana kung doon na ba'y gihimong special operation ng kapulisan sa Bohol aron madakpan si De La Rosa. Si Berondo nagbumili sa pagbutyag sa publiko kung ugaling doon naman.
2: Kung ang pasabutin mo sa special operation targeting specific yun sa usa ka tao, ngayon na pugog pasensya sa mga naminaw karon dili na ko na pwede i-divulge kung naamang ganit. Pasensya lang kayo.
3: Salamat kayo, Ana Agir.
1: Ang Department of Justice, una nang mikumpirma nga ang Philippine National Police o National Bureau of Investigation kon NBI may gitahasan sa pagdakop kang Senador Ronald Bato de la Rosa human nga ang Supreme Court mibasura sa gisang-at nga temporary restraining order sa pagsikop o pag-implementar sa warrant of arrest gikan sa ICC. Kini si Allen Doidora, ang Friend Mo Forever Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
4: D-Y-R-D.
5: Good morning ni Ma'am Linda Pasco nga naminaw karon sa DYRD. Usab si Tony Lasia og Lang Lasia nga nagtan-aw kanato karon live sa DYRD Facebook. Paimbestigahan ni Gobernador Ari Cimentado ang giingong pagkadaot sa mga gasang sa Napaling Reef sa Barangay Tangnan sa lungsod sa Panglao. Ang lakang sa Gobernador sa Bohol misunod human nag-viral sa social media ang post sa usa ka content creator nga dako og kadaot ang mga gasang sa Napaling Reef. Sa usa ka post sa content creator nga si Queen's Escape, iyang gipakita ang kaniadto og karon nga kahimtang sa reef nga kaniadto may talagsaong kanyon o the crack ug sa nagkadiyang matang sa humok o gahi nga mga kurales nga puloy-anan sa nagkalain-laing marine life. Gituuhang daghang hinungdan ang posibleng nakamaot sa pagadaot sa Napaling Reef, lakip na ang epekto sa climate change, sobrang turismo, polusyon o guban pa. Suma pa sa post, nagkinahanglan kini og dinali ang aksyon aron malikayan pa ang mas grabing kadaot sa coral ecosystem. Tungod ni ini, may pahayag og kabalaka si Gobernador Ari Cimentado og nagmando dayon sa pagpahigayon og imbestigasyon aron masuta ang tinuod nga kahimtang sa dive site. Wapay opisyal nga pamahayag ang LGU Panglao kabahin sa nahisgotang issue.
0: Tukion karong hapon sa Sangguniang Panglungsod ang auhag nga anhi na lang himoon ang pagsunog sa mga ilegal nga droga. At ang paminawon si Alagad Ray sa kompletong detalye.
6: Gitakdang tukion karong hapon sa Sangguniang Panlungsod sa Dakbayan sa Tagbilaran ang auhag nga anhi sa Bohol himoon ang pagsunog sa mga ilegal nga drugas nga nasakmit sa mga anti-illegal drugs operation. Giimbitaro gilaumang mutambong sa regular session sa Konseyo sa Syudad karong hapon si PDEA Bohol Provincial Officer Intelligence Agent Jordan Lunisa og Anabela Soto, ang manager sa St. Peter Chapel and Crematorium. Tungod kay walay pasilidad o kahimanan nga musunog sa illegal nga drugas si Consel Fausto Bibut Budlong, chairman sa SP Committee on Peace, Public Order and Safety, miingon nga kinanglan pa nga dalhon dito sa Dakbayan sa Sugbo aron sunugo ng mga shabu o gubang klase sa illegal nga drugas nga nasakmit din sa Bohol.
7: We learned that naa sila yung crematorium. So, there is a clamor from the public na nanong ang dalhon po man sa Cebu ni mga shabu nga nadakpan. So, we would like to invite them. O kung sa man, operational ba na ilang crematorium? What is the one? Para po na nga kung pidiya po, and also the head of pidiya, para makatulong po sila kung sa iwang na ilang crematorium or operational na bala. So that our people will not ban or do something in the social media na ito ang maliit ng mga droga sa Cebu and then transport niya, recycle, etc. So,
6: ang mga nasakmit nga droga sa Bohol sa higayon nga muhatag og pagtugot ang korte dalhon dito sa Cosmopolitan Funeral Home sa Honquera Street, Barangay Kalubihan, siyudad sa Sugbo aron sunugon. Baton ni Budlong nga mas maayong anhi na sa Bohol himuon ang pagsunog sa mga illegal drugs aron mapapas ang pagduda sa publiko nga girecycle lang kini sa mga otoridad. Tumong sa konsiho nga mapangutana kung mahimo bang gamiton sa pagsunog sa illegal nga drugas ang maong krematorium nga nimutang sa Barangay Taluto. Nasairan nga mga illegal nga drugas nga nagsilbing ebidensya, kinahanglang ipresentar sa korte o ang korte lang ang adunay katungod sa pagbando nga sunugon na ang mga ebidensya. Gikan sa Saguniang Panlungsod, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
4: DYRD.

0: WDYRD Weather Report.
1: Para sa lakas panahon at paminaw si Leonard Samar, ikan sa lokal ng botan sa pag-asa.
2: Maayong buntag, ani akining pinakaunang kalabuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Ang tropical depression nga naa sa east of eastern Visayas nga padayon nato nga gibantayan nahimo nag-intensify kini ug nahimo na kining super tropical storm nga aduna international name nga si Hagmi. Sa may alas 3 sa sayong kabutagon karong adlaw, ang tropical storm nga aduna international name nga si Hagmi gibanabana kini base sa tanang available nga mga data ana kini mahimutang sa 1195 meter east of eastern Visayas. O anak kini coordinate na 11.3 degrees north, 136.7 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga dunay gikusgon nga mukabat ngadto na sa 65 km matagtak na do sa sentro. O gadto na kini gust dinis ug mga paghuros sa angin nga mukabat ngadto na sa 80 km matagtak na. O kini nagairog sa direction aminan kasagpan or north northwestward nga dunay gikusgon sa pagirog 20 km matagtak na. Base usab sa track forecast sa maong bagyo unya sa alas karong alas 8 sa buntag ana kini maimutang sa 1215 km east of eastern Visayas og unya sa hapon ana kini sa alas 8 sa hapon ana kini sa 1335 km east of southeastern Luzon. Samtang base usab sa general outlooks forecast sa maong bagyo, kaning mong bagyo nga si Hagmi, tropical storm nga si Hagmi, expected kini nga musulod sa Philippine responsibility karong gabi or late evening karong gabi Huwebes May 28 or ugma sa sayo sa buntag or Friday early morning kung makasulod na kini sa PAR pagkangadlan na kini og local name nga Doming or tropical storm nga si Doming. Samtang kaning mga tropical storm, ubos ang yung chance nga makahimog pag-landfall sa mga kayutaan din sa atong nasod. Then kaning mga tropical storm usab nga expected ni nga ma-intensify kini into a typhoon category karong umaabot nga Sabado. Then kaning tropical storm usab, posible ni nga mo-enhance ni sa gitawag tog southwesterly wind flow ay starting ni karong umabot nga Sabado. Samtang sa pangbahin, padayon gyapon nato nga nakaapekto kining gitawag og system ang kining southwesterly wind flow. Mao ay nakaapekto kini sa Palawan ug ingon man sa western section sa Kabisayan ug samtang kining trough of tropical storm. Mao ay nakaapekto usab kini sa silangang bahin sa Mindanao. Ang ato ang forecast karong adlaw, ang Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Sogsarden, ug ingon sab kaning BERMM or BARM, Lanao del Norte, Misamis Occidental ug Palawan, kining mga lugar ha karong adlaw makasinating maragumon ng kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpropakilat gumikan sa southwesterly wind flow. Samtang ang ubang bahin sa Mindanao makasinati usab og maragumon ng kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan ug mga pagpropakilat gumikan sa trough of tropical storm nga doon ang international name na si Hagmi. Samtang ang Metro Manila o lakip na usap ang bangbayan sa nasod o gingon ng usap din sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o tagmens tagbilaran. Karong adlaw, makasinati kitag maayong panahon o init nga panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom o ganito na sa usahay doon ay maragumon ng kalangitan o ginubanan sa panagsang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa kasagpan o paingon ngadto sa aminang kasagpan nga may mapusulabi sa silangang bahin sa Kabisayan o Mindanao. Samtang laing nga direksyon sa hangin usab nga mahinay o ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa batang kasagpan o paingon ngadto sa kasagpan nga may mapusulabi sa western section sa southern Luzon o lakip na usab sa ubang bahin sa Kabisayan, o ingon mo usab din sa itong probinsya sa Bohol, o ingon mo usab sa ubang bahin sa Mindanao. O samtang kadagatan ni mga lugraha, malinaon o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Din sa itong dapit, sukod sa temperatura, makasukan sa Baiti City, pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 41 degrees centigrado. effect-based classification sa among heat index. Extreme caution, effect on the body, head scrum, and head extrusion are possible. Contain activity could lead to head stroke. Man nga padayon gyapon tanang gapahinumdum sa tanan labi na kadtong dunay mga balatian og ingon man sab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayud sila magpasulabi pagbuwad sa init sa adlaw karong mga panahon. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:21 sa kabuntagon ug musalop sab kini sa may alas 5:59 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kinaragikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Borough Radio Station, Yonado Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo nabati ang DYRD Breakfast News at ganis maing tinguha sa Island of City Mall at ang indugang balita din is DYRD ang Radyo sa Katawhan. Daghang salamat at mayong buntag.
0: DYRD nag-una sa mga balita.
1: 6 minuto sa di pa mag-alas 8.
3: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
4: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw.
5: Time check is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E-On with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers.
6: Time Check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub, Bango Bango.
7: Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga dog. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
8: Time Check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
9: Time Check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
10: Time Check is brought to you by Vino Culapo, kondisyon sa naay ambisyon.

0: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
1: Kini nga balita Pilipinas sa kanato sa BGY Enterprises Incorporated nga baligya kanis mga baterya motorlight sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies and construction materials nga baligya usab sa mga genuine replacement parts ng motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilbaran. Gibutyag sa Philippine National Police CIDG gamo pasaka kini og reklamo batok kang Senator Robin Padilla uban pang tungod kini sa gingong pagkatabang usab kang Senator Bato de la Rosa nga makaikya sa Senado. Sa usa ka pamahayag ang CIDG mingon nga ang reklamo tungod kini sa gingong paglapas sa presidential decree 1829 o ang obstruction of justice i-refer sa National Prosecution Service sa Department of Justice. Dugang usab ang matod pa, dili lang basta-basta pagsakay sa sakyanan nga pagdausab kang Senator Bato de la Rosa apan alambigit sab ang usa kapag coordinate o pagplano aron usab malikayan ang pagka-detect ni de la Rosa diha sa Senado. Dugang balita Pilipinas sumanini.
0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.

0: DIY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. DIY Enterprises along Beinting Street.
1: Get a great deal at DIY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kinigang Balita Pilipinas, ito ganito sa Tire Queen Goodyear Service. Take your first stop in first class at Tire Service. Dalan Binansyo Pinting Avenue, nakbayan sa Tagbilaran. Gilusan sa Department of Finance at Bureau of Internal Revenue, ang bagong taxpayer portal alang kani sa mga narehistro ubo sa Large Taxpayer Service sa Quezon City. Pinag-iusap ni ini, masayon, unya mas organisado, ang pagdumala sa mga record, pagsubay-usab sa mga tax return o bayad, o ang pagdawat-usab o mga pahinumdom sa mga dagkong negosyante. Gipahayag kini ni Finance Secretary Frederick Go, nga wagtangon sa maong portal ang kalibog sa paggamit sa lain-lain nga sistema. Giday usab kini sa BIR Commissioner nga si Charlito Martin Mendoza sa pagpatuman niining digital transformation. Ug matod ni Commissioner Mendoza, lakip kini sa mga digital nga inisyatibo si